sa moromum dom wala sa moromum seut mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yoko dul dabé jooni at rawé na la ko yow ben lu ci sel dama ko jëlélé waye waxuma defar lu ci sel waye njampé go sang mëno ko defar ak ñu yow nga sukkuniko ci xalam jambo ol yeek.

respecter le kilifa yeb fa asimo jami al awliya fa asimo jami al awliya wal manam nit yalla yeb leader yeb ci prix mi gëna jëgë leader yeb na nga leen respecter na nga leen war mal na nga leen respecter na nga leen war mal mu bok lima jaaxal ci politique du Sénégal bok na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaaxassok Samba yow Demba la wax bi nga jaaxassok Samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe niñu Samba baxut ñene ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba muñu wa waye Samba baxut de ñene ah yow yak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñuy def duñ bayyi Samba yow demb mi lañuy ba yow lañ xamni ya baxut yow pa sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam dana wax ni wolof ku wayx bop la ni ko wallahi ndeysan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du tiagnou da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok wa mu ngok ni ñepp xam lu ci wayx bu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi bolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jamb ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mënta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmadi tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa sami'tum anni shay'an fasinu bi misani shari'a fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax depo nak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp leen mune na waya bu fekkentani seen ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tegg leen fele tek len ko fele si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay minita man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penko ak show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolu kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolu kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fala sañ sañu ma Samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fala sañ sañu ma Samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yen senegalay ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhawaykum disperse bi da wara dak disperse biñi disperse senegalay da wara dak ak num meuna dakke nak
dom ju ag ci mana bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju mana dogo bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jox taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñu yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi adillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi adillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko debale leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu khalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna doon khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga fër idji khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li tolni dédéwé Seigne Touba mom mësta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dundu ci dundulewu ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ko système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokk ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan
moy leader sénégalais yi nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngo duma lek mbeut waye damay nan ci ñex sa yow kay mën nga lek mbeut rek far ben yoon nga lek mbeut rek système bi kon nak bu fekkante ni delu ci ñu suñu xel fi politique sénégal tollu ba dispersé ñu serigne ak talibé bu serigne joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibar inventer ay dossier lolo xew de inventer ay xibar inventer ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj lañu la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jele inventer rek te pourtant lolu alcorane daf ñuko téréwon alcorane neena wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba baye inventer ay xibar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla téel nuko téré yalla néna waxuma la jéma inventer ay prof jema invente ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni pour le cleur yi wallahi ko xamone li ci ginaaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan pour le cleur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeural makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeete warul kaaba gi abou lahab la mustaxeete warul kaaba gi abou jahlin mustaxeete warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu nawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fu nawara te nek ci ndigal yonti yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu toll ni da ngay nekk sa biir bureau taal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat dé xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel té ci ay kilim nga nekk dé légi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat depo bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santané
bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé ndariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétal bayyi ku togn sax mo gën manam bayyi ku def sax mo gën japp ku defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayyi ku def ndax woorliku bayyi ku def sax mo gën japp ku defu liberté té ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banéxu ben waji yow do satisfaire sa banéxu bamél bi sa bamél bi mo gëna yeyo nga satisfaire banéxam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bamél bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind té mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ya'muru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacc nak mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gouverneur la ngeen ni représente président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi daldi raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bu la neex nga jël president bi comme moy yilif procureur bi muni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waaw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur
fele ke leur mandat dekkuma ñu sixema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphone am wo gouverneur niko yak sa dom diñ wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi ngi ci palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy ben benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di waxu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji jox waji nafs bi nafs yad bi yad ay ci na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum dal mo montal bi mune até dom di simiku dom di dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom di doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal omar niko deet continuel dor da dor juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel dor mune ko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna amani ni bu ko sistis don doxé ni bu ko sistis don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sistis kumba am nday ak kumba amul nday sistis kumba am nday mani demal makka téméri milliards yon demal madina fuma wara jouni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada inda al-hulul ramsihi khayr al-huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ni yamale ko fofu tousi bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tam buñ ma wax ci lay wax Alla loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëwé xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral Seigne Touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe lima xam ci Seigne Touba yalla sédé nako wa yalla sédé nako farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala
muy cheikh amadou tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax way seigne touba la faral nak lolou mang koy sédélo adina bëpp ni seigne touba la faral way par par lo wuma de taxut dedet ndem nak ci diine la par par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul par par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokel jaspara bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di leen ñaanal ci taxaway bi nga xam ni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bako abi musa laaje mayaw ki yalla yoni l'islam bi ñu nek lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi serigne daara yi mang leen di ñaan ngeen benno boole seen mbop te taxaw alquran dong tax yalla xamnay di buma leen manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama leen di seppi ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natu la yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natu la yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ Dieye non lañuy ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñoom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn mom tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji di ko wax jissak ci gamu gi di ko wax jissak mu law xeyr jissayhi ñepp rek ñi leen di sant di leen gërem ñi makoy faral di waxe jissala bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye tiw rek ma ngi jema kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisub jang dal lék lék do nga yi sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ji rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen mo koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen jéggulu ci randi wi nga xamni moy randi wu min hajul abidin ila al janna di randi wu bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggul bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yal nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati sayyidina cheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ci ne ci technique bi di serigne modou mbay cham xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay sise yuñ fa wara waxtaané buñu né magalu Touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Amadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmadou Bamba yëkëti drapeau Islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar loolu tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak loolu sun borom fay ko ci aw yiw wa daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiw wu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbax ak sun borom ak ak tabam mu ni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Seigne Touba Cheikh Mohamed Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor foko de wut bo dajje ak Seigne Touba bay bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi diko wote ulama yi diko wote non la shaytan di wote momit shaytan day wote motax sun borom bimu gesene wote yi barina mu xamle ni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yu'yikum lolu ma nga suratul anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman wax bu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruuy di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wergu yaram ruu momit non la soxla lek non la soxla nan ruu dafa am lu koy dundal am lu koy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ruu yi dana ci dundé seen ruu yi dana ci xamé yalla seen ruu yi dana ci taxé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texe radiyallahu anhu dimu joju moy ki nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tis yep ngir ñun ñu mucc ci tis lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djumlu way lañu am kenn lañu nangum mom len kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamu genn kaddu lañ am buñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci la yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamu ñu nekk la yalla bëgg mu ñu ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xëbal bañu daw ta tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu len jaxlé waw lén ci mu fasir woni dañuy wax nan lolu bu nit ki tolo ci sukurat té bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di len wax non wa mi ñu xamni waaju ñu sukurat jégué wuñ fi ñi sukuraté té malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñom di len bégal ni len yéne ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wétal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak al-akhirah jëñu ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yeyo naka noni nit yalla yi bu leen suñu borom tabaraka taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve wa tax yunus sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya thumma al-amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasalam xam ngeen yonante yi ñoy ñi gëna jëgë yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa alayhi salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batil gis wali wo xamni yonti yalla isa la donu wali wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat wali wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasallam rangu ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis am yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nane isa wi yo ki nane musa wi yo ki nane ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudib am bokk ci wallu yi nga xamni muhammad yu la ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxnaani maqamam musa isa ibrahima ak adbiyahu yep seni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu bolé ko ak maqami bopam señ touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna rëy gëna rëy ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustia moy ñi leen donu ci sustia lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun waaw ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xaritok yalla di lu garaw waw yalla mom xaritok mom yenga le seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritou yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritou yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga liñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala det muni wala qad fatana alladheena min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mune bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fek aram ceko mune fauma indi épreuve bu yone lolu mune dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jëme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp jangu ko
legui lim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom ni da am ci gañu ño xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañi wala deet wala qad fatna alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu degil tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaaral nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lam man Allahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ni sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaam yu sincère ni ba melni Seigne Touba ñooñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lam man Allahu lasina sadqu fexé leena xamé ni sincère ndax wota yi dafa bari am nañu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni wala ya'lam man al-kadhibin nun la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxan ñi nga xamni dañuy triché ma bëgg ngeen xamé leen wala ya'lam man al-kadhibin ñi triché la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy triché rek waye jëralu leen dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti leneen ñoñu nak wal iyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu melni rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todé kerkeranil awliya ku wedd li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tek la épreuve ngir bal la bakar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarito ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ko xeyul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalier moy essentiel bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko do lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo ni ma yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nima ko joxe won yontu yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum ko ni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la protecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaul man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu texela muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu texe nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu texe nga amarani rabbil wax bi an usharriya bi annani malasun wa masaul buntu texela man seigne touba ko jaar ci man texe buntu texela buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxata ni ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxata waxale na ma may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu texe bi annani malasun wa masau radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fekil tay daray ni falyalus bi kep ko nam tax adina ak alakhira adina ak alakhira seigne touba li nga xamni moy daj depp gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa alakhira jak faman arada al khayra fi kintay daray ni la ku bëgg yiwu adina ak wa alakhira muna mune falyalus bi ñewal jox ma sa bop wal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkal yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkal nu wax yalla ko ko wax lo mune ko bëgg mucc adina bëgg mucc alakhira kay jox ma sa bop man seigne touba fal yalus bi dimu joju niko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ni neew ko comprendre ni neew ñooñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk di def fanatisme muñu dañoo don ci sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamni dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nane sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci seigne touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki ba aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop falyalus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous ben nango yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak
loko meuna manam lo meuna jëflante ak mom te toñoko meunalu la tous meunalu la tous walli mom dang koy gëm rek mu door la jëriñ dang koy gëm rek mu door la jëriñ waye li fe gëmoko munu la jëriñ tous abou lahab abou jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé jégé soxna yont yalla no ak yont yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu

mun ñu leen a jariñ dara. Ci gëm gi nga leen gëm ak wóolu gi nga leen wóolu, ca lañuy dëgg ba defal la luñ lay defal, ci lañuy dëgg ba defal la luñ la bëgg a defal. Cheikh Ahmed Bamba bokk ci ñi nga xam ne dañoo ñëw di tajjiit diine l'islam. Laale wa salaam moo wax ci hadis ba ni téeméeru bopp seekal bu nekk borom dana yabal waay mu ñëw ngir yeesal xoli doom aadama yi ci diine ji ci seekal boobu. Benn téeméeru seekal bu ne dana am ku yàlla yabal ngir mu yeesal ci xoli doom aadama yi diine l'islam ba ilaa yowmi alqiyama. Ñooñu boo leen doon lim ñu di leen tudd ay mujjadi doona, kenn xamul nu ñu toll. La tàmbalee ci imaamu Shafi ci li taarix bind ba ngay ñëw ci Omar ibnu Abdul Aziz, imaamul Khasali, ñoom kenn ku ne ak fi nga jaar. Ku ci nekk daj na lu mburu dajul ci taal ba ngay agsi ci Sëñ Touba. Cheikh Ahmed Bamba nag radiallahu lu parti ci li la, ndax daf caa bokk moom hadis boo xam ni neñu yonent ko wax, donte muhaddisuna yi wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax, waaye dafa tombeek Sëñ Touba, dafa tombeek Sëñ Touba. Mooy Touba liman balaxa mi'at, Touba liman balaxa mi'at rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadis. Dam hadis bo xamni dani taxañal na kay fekke manam ñentelu téméru sékal ba ginaaw jinni, ñentelu téméru sékal ba ginaaw jinni, taxañal na ñakoy fekke taxañal na len ñentelu téméru sékal bobu. Sëñ Touba ci feñ ci luñu xam ci nekk mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu. Mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-Khasali ak jamono ay imam Shafi ak ba ci manam ku ci dul Omar ibn Abdul Aziz dal ak Khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jëddit bi, leg leg ñu ni diw la, leg leg ñu ni diw la, leg leg ñu ni diw la. Waaye jamono yi ku ci mel ni Omar ibn Abdul Aziz moom amul kenn kuñ ko doon tëkkaleel ci jamonoom, naka noonu imaamul Khasali ka saalika Sëñ Touba yi moo leen ñetteel. Sëñ Touba jamonoom amul kenn kuñ ko fi doon tëkkaleel, amul radiyallahu ta'ala anhu, amul radiyallahu ta'ala anhu. Bi nga xamee nag téeméeru ñenteel boobu yàlla namm na ci moom mu war koo yeesal ci xoli nit ñi, te suñ borom rabbi sutu jàlla bu la naree yan dana la téeñ, ni ko suñ Moussa ka waxee ni keroog la bàmba téeñu fab yanam ba wettilikoo yàlla ba dem maayom ba ngir bëgg ram jamono yonen ba Touba liman balaxa, comme noonu ma ko waxee Touba liman balaxa moo di yan ba, Touba liman balaxa moo di yan ba, mooy hadis boobu nga xam ni moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam doon junji te muhaddisuna yi wax ci lu bare bare. Mun yan bañ yanan xutbu yi ak abdaal yi te attu nañ ko moo ko xabraw gaa yi dëngañ di wéy te tawatul balaaya sóoratul axwaani la am ci laaya. Yan bi yanan yonent yi mooy lan? Mooy lu mburu dajul ci taal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àmbar goo nañ ko nangar mi at moom ak ñim àndal ñépp, siis wu nekk, naqar wu nekk, balaa bu ne, yemu ñu si ñu dem ba exilé ko moom yonent sallallahu alayhi wa sallam. Kasaalika Cheikh Ahmed Bamba moom bi ñëwee te yanu yan bi àmbar goo nañ ko fi dingeen ba tayyi ñu naan maanaam jigéen yi murit daal xuma niñ ko waxee si banaan ab nama dal doo nga la mën a jur. Nga xam ne boobu murit yi dañ leen a xeeb niñ xeebe woon ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu beddi leen niñ beddee woon ñu àndoon ak yonente sallallahu alayhi wa sallam, di leen ñaawal léeg-léegi ab murit ñëw sa kër bëgg soxna nga ree ba kekku ni ko yow de xumu ko lay may jabar jógal fii ñenn ñi àgg lañ ci lakk si.

निकर tuuma ju nekk ñu teg leen ko nañ ko daan tege waa kër yonent sallallahu alayhi wasallam. Nga xam ne booba kooy jëflanteel boo ko ne murid laa mu commencé laa daw. Loolu sax ci jamono yi Cheikh Abdoulaye rek gis nañ ko ci ab rajo national bu ñépp bokk, mu nekk loo xam ne waa réew mi ñépp ko bokk. Waaye am na ay murid yu fa nekkoon yoo xam ni dañ leen doon xatal ngir lan, ngir mouridisme gi ñu nekk ay mourid, ku mel ni alhaaji Kelador Diagne, ku mel ni alhaaji Jibril Fall. Wax naa miraaral ni ñi nga xam ne ñoo yore organisation màggal yi waroon nañoo fexe ba Kelador Diagne, Jibril Fall, Samba Nger ñooñu ñu fexe ba honoré leen. Ndax jamono yi nga xamee ni kenn ñi mu wut a tudd Sëñ Touba fa baat jotee, ñoom ñoo fa nekkoon di tudd Sëñ Touba. Lu ñu nag daj nañ ko fa, lu ñu daj nañ ko fa. Man xam naa ci dara, lu ñu daj nañ ko fa. Ñoom Kelador, ñoom Jibril Fall radiyallahu anhum jami'an, Sëñ Samba Nger ñoom it. Samba Nger am na bis boo xam ni man ak moom bokk nañ yendu ci jataay, benn waxtaanu ma doon def keroog ñoo fa bokk yendu, mu may rencontre yu bare Alhaji Samba Nger moom. Kon murid yi duñu amee jàmm yëggut. Barki Dembo Ndiaye dong la, fu ni fitna lañ fa. Lu tax? Dañoo ànd ak Cheikh Amadou Bamba. Loolu nag nekkul loo xam ni lu tumuranke la, nekkul lu tumuranke. Lu ko waral mooy Sëñ Touba gannaaw moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, faw ñi ko topp doon ñi doonoon yonent. Ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom it noonu la meloon. Ñim àndaloon dañ leen a beddi woon, di leen fitnaal, duñ leen yanu. Buñ bëggee yanu naka noonu duñ leen may soxna, àmbar goo leen ila axiri ila axirihi. Nga xam ne kon daal dërëm bi génnul gaal gi, comme lu ko wolof di waxee, dërëm bi génnul gaal gi. Kon bi nga xam ne yanu na natt boobu tey moo ñu jural màggal gii nga xam ne moom la Sëñ Moussa Ka di ngi naan keroog la Bamba téeñu fa yanam ba wettalikoo yàlla ba dem maa yomba. Touba Liman Balaxa moo di yan ba yan bañu yanoon xutbu yi ak abdaal yi te ëtt nuñ ko moo ko fabraw gaa yi. Xutbu yi la wax di ak abdaal yi, xutbu mooy kan? Mooy ki nga xam ni mooy kilifak ñooñ waa jamonoom, kooku mooy xutbu. Mu bari ci ñoom ñoo xam ne bi leen yàlla wane yan bi ëtt nuñu ko. Al abdaal mooy kan? Al abdaal mooy nit koo xam ni siditu jëwam saa boo ko yëkkatee te baalu la ko safara ngay dekkee ji, kooku mooy abdaal. Abdaal mooy koo xam ne siditu jëwam saa boo ko yëkkatee te baalu la safara ngay dekkee yowmal xiyaam. Safara ngay dekkee yowmal xiyaam. Defe naa nettali woon naa leen fii benn naar boo xam ni dafa ñëwoon ci kër Sëñ Touba gi radiyallahu anhu ci Njaareem. Neeñu bi muy ñëw mi ngi dugg ak ay dàllam, talibe yi ñoom wor ma ji ñu jox Sëñ Touba jàpp nañ ni kenn wërta soli dàll ci keesu Sëñ Touba radiyallahu anhu. Neeñu am talibe boo xam ne rek jóg dal di dal ci kaw naar bi fitnaal ko, ñu ko lu tax ngay soli dàll ci keesu Sëñ Touba gi. Neeñu ba sax naar ba xaw naa yëkkati kàddoom ba Sëñ Touba ni tëll yam ci. Waaw lii lu mu doon. Neeñu talibe yépp ni xeram kenn ñi mu wut a wax ba yàgg ñu ne ko ambàkke ay la yéwén day. Sëñ Touba ne ah waxu leen ma lu mu doon de, waaye kii day ku ma kan la ak ku yëkkati siditu jëwam, waaye safara nga koy xaar, safara lay dekkee ji. Neeñu talibe bi ko dóoroon jóg ne ay la yéwén mbàkke man mii maa ko dóor dàll yi mu soloon ci sa kees gi. Mu ne ko demal jéggalu ko ba mu jéggal la, lul loolu mënuma laa ram yowmal xiyaam, safara nga jëm. Neeñu talibe boobu daal di ñëw ci naar bi sukk ci kanamam di ko balu àq. Naar bi ni Sëñ Touba ci arab kii lu muy def nii, mu ne ko daf lay balu fitnaal gi mu la doon fitnaal. Mu ne ko ah, nee ko bal naa ko, nee ko man rus naa ku bokk ci xeetu yonte yàlla Muhammad ëllëg yowmal xiyaam di dem safara te sama jëmm tax. Nee ko loolu man rus naa ko. Sëñ Touba ne gis ngeen ko noonu yi kii mi ngi bokk ñuñ abdaal. Ñuñ abdaal boo yëkkatee seen siditu ja te baalu ñu la ko yowmal xiyaam safara ngay dekkee. Waliyaasu billaa nawasu billahi mina safara nawasu billahi mina safara. Mu ni nag moom Cheikh Amadou Bamba bi mu yanoo yan bi noonu yi mu dajeeloon, benn ambition lañ am mooy tumurankeel ko, fitnaal ko. Mu ni man yulqinii fil bahri rawma xurbati fasaadinii min al ilahi xurbati. Damaa dajeeg samay noon
ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggone kumu rankel ngir ma delu gannaaw tiisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw mu ni nekkati ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolli ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misub cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla mu ni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala cheikh mohamed bamba bokku ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonenti ne bu alquran ne yonenti fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul juroom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañi bukhur dugg ci biir kenn ki kon gennul juroom ñi kokoy kan moy señ touba sen bamba neena la yalla waxon muhammad kérok bima dajé samay non lool la ma yalla wax muni kérok bi nga xamanteni muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokat nga tak sa ndig baye bokat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bok classe defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala mu ni ko nak baye bo nga muñ ma melni ñom de baye bo nga def ni ñom seigne touba neena kera bi nga xamene dajena ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dani ma ahmadu fasbir kama sabara ul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh ahmadu kabir mbay diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadu bamba ya meuna muñ yow seigne touba ya meuna muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njobaxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi taxna nga kawé doom adama yépp yow seigne touba meuna muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko isab duko pécé xam nga yowmal khiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu ma koy fay duma ko nat koor bu ma koy fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bula yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay niko wa sabruka fa sabra nas atta samawt bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax meuna muñ rek ila ahli al-maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet bu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jaare yaare nako ci njabotam ak alalam ndax pexé mu né stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna sant yalla ba yalla diko tag na nihmal abdu innahu awabun légui iblis di def buy naaw ci jawu ji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabul jere jëf sama jaam bi katcha ngala na sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñu gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayow bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ
muniko ayoba numuy def ba duma la muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox itiranga bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte bank milliardaire la fokay nu mëna def sant yalla waxuma la dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci mbegum doom adama borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayobali islam mana muñam nga ak mana sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def mu diko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la pexé mayna la katan demal nga setiko iblis daldi jël katnu yalla soppali ko ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus kat yi nga xamni ayobali islam amul nako mab ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli fuñu lañ ba ayoba desetul dara mu daldi soppliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayoba ci ben bouloir ben mbedd daldi ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla bi yow degg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma nga wax alhamdulillah rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa bi suufi sama jam bo bon bi wa no gese sama jam ba nak ayoba alayhi salam iblis ni ko ku doy waram go ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna meuna sante sun borom ni ko lutax mun wergi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jam jim am rek tax muy sante ba legi mun ko waaw mun ko mayna la katan nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppliku ngelaw dal di ñew fek ayoba ali salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayoba jël toke mikro korob yi di soti ayoba ba ayoba yaram wi newi dal di sol dekk fenn fu nek din char char yi ba mujji wa dekk bi muñu tuño xajo yent yalla ayoba ali salatu salam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lumu dundé dañu mujjé bolé ko borom kërëm bi Berlin néñu iblis daldi soppliku jëm dajé ayoba ñew sétsi ko ayoba ayoba lila dal dañ mu ni ko waw man day ma ngi sant sama borom tabaraku taala néñu ayoba alayhi salam sax agna ci sax yi lek ci dëttam ji bu gisé ben sax wu rot ci suuf dakoy forté ci kawam diko lekkal xamul ndax man la yalla def may seur seug wala dit kat maniko sun borom digale ali salatu wasalam mu daldi yabal iblis mu ko defi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonentu buñ wax yahya domi yonentu yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonent ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye suñu borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar naan damay wakkiru ci yalla lu jul ni rek xam nga yonent yi dañuy jangalé yoon wi nga xane ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax suñu borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen daw jëm ca ayyuba alayhi salam nak ngir mu xoti yoonu
moytindiko motax mu daw nga xamé ni daw na li dajé ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yonent yalla bu toll ni yow nga xamni yow yalla may na ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko day duñ la gis mu diko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yonent yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di tey lafu mbum mi bi mu tey lafu mbum mi garab ga dal di jël bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ni leen ku ngeen di dopp ñu ni ah xana zakaria bu ni mi ngi ni fi la dugg ñu ni ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xane mom la ministre di yor dal di ñew yett garab bi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diiru li nga xamne ñi ngi xar yaram wi zakaria mi ngi koy muñ waye biñu accé ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla niko uuf do nga bokk waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñ borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonanti ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mul bamba buñ sété nit yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu dacc nimako waxe won sank rek niko suñ musa ka waxe témir yalla lan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bi mu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tiss ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmatu defar awmatu yak domam gi tedd ji magga ja cheikh salih mbake waxon nako ludul l'islam awmatu defar awmatu yak mung ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmatu soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew para santé ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma para santé jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina joju nga xam nak mom la yalla soxla ko ko para santé ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc ci natou ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromum rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak ci maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na señ touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doole ji waye nak yene ji nga yene bok ak señ touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja señ touba ak maqamam señ touba bu fekke ni xam nga ni ngoy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu ma fekke won demone señ touba mag mom la beugé ji su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppi li leen ni leen balna leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen
aljana dong ngeen dem euleuk bi nga xamé ni ibnu mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalon sallallahu alaihi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xara bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewagut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibnu mas'ud di dugg ci xara bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nekke abo jahlin la nekke abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karam bi suratu rahman wacce te yantu bi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam mu yefeur yi ken ñimewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemena ko jox ma ñu nek ay ci demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nabbi ba dag nabbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nabbi muy charchar yi mu ñew ak daratam bi charchar yi yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ki yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril top ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abo jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abo jahlin moy lox loxi munilla ki ngay xana do abo jahlin ah tan li du murmuraka la dadi waxu ni ñong ko ci kaw dëndub abo jahlin bi ibnu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la melone nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de pic moy wax kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lolu bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag mu ko ah lay yeg na ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ko lolay ray lu mu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibnu mas'ud dañu rocce paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunuko nekata jibril mo ci tek loxom busko alayhi salatu wassalam comme atunuko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa firawna nam sonale won musa muni non lama ki sonale won kon samun firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom jotta dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madinatu munawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxone sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mole ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magaluk seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba suñ borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci daraaje seigne touba ja radhiyallahu anhu yal nañ ko suñ borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil khiyam borom neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo geso gis ko bo lambe daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard njariñ li nek ci seigne touba day sax du lu fi juk
duñu fi jog buñu sétlo nit yalla yi bari biñu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama daraja biñu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna sotiko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di floté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setu ci nak mom señ mom suñ borom yalla du maye nangu mukk waye nak ndab lu setu nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu mëna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la ne won ci sa bay suñ borom du ko nangu mukk ma nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé yeneen domi ruham yu joge feneen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa señ touba nak ni mom loolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay domi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni loolu buñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñ borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu leer la al ardul anwar suufu leer la suufu barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwuñ fa dom ju ko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ touba gannar muniko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal ni ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge degge arabi nan al waladu sirru abeehi moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak yépp ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen domi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simé ko ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen kula seen ngay ñew day dafa ni moma rek wata alquran ni wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haqq nim ko waxe mom ci bopam mom señ touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mënu lu tege ci ay tapalé ak propagande ak propagande ak triser néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triser mom du dem fenn yag yag mabax rek ya al haqq wa sahaq al batil innal batil kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temporel guide de temporel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temporel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa
dara munu ko mab dara dara dara dara dara dara ndax al haqq sabit al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu guddu lumu yag yag lumu sori sori lumu siw siw li wax nyaay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatu lillazina kafaru sufla ñun yalla yep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci suuf rek nga jëm da ngay primer sufla ko mëna doon da ngay primer rek ci suuf nga jëm wa ja'ala kalimatu lillazina kafaru sufla waye na wa kalimatu llahi hiya al-ulya ñi sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabu al adabu al batin al adabu al batin sa digg ak sa borom la al adabu sahir nak sa digg ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena lool duma ko foyé wa kalimatu lay hiya al hulya ki sincère nga xamni biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeul benam ca makka sew ruuj ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay kër sew ruuj wa makka jema dag dag buum gi mënu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba kenn atanutuko mu delu ci wat fañ ko exilé won ñu dégg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa min surat isra gis nga ayat bi sax fam nek moy fam gisé won ak borom biko joxon buum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu buum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolou moy li dalon seigne touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy neptu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath ñin yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mana soppi lu sol ni dede we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yekati sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma net li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom mamam da bokon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom mom tubab bobu neñu tubab ba ñew Senegal ni day laaj ci fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad
ba yag mu ne interprète bi waxal ma cheikh abdul ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mama ko tabax la ilaha illa pour bi ñu wax naan fa lañ dugalon bayam ne ko sama mama ko tabax cheikh abdul ahad mom dal di tekkaliko ak sagom lay jar nako cheikh abdul ahad dal di tekkaliko ak sagom fi sa mom waye tuba bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ne ko waw tuba bi daf may laaj lu waral sa changement bi ni ko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi ñu tek serigne touba rek neñu bi waxe lolu tuba bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliards ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdullah neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy degg de or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliards dañ na lu mburu dajul jiftal Serigne Touba et kassalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nek ci la njariñal al-akhira nek radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jëlé lor tek la man mi la ko tegon dong mako mëna teggi xey doom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit ku ko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def loret ay pexé mënu ko fa jëlé wa in yamsakallahu bidurri fala kashfa la ilaha huwa wa in yurid bi khayri fala radd li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni ad-durr wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan wa ji nga gis ngeenelal yalla ne ci mom nga añané ko ay pexé numal ko yaqub jaram ak lutax mukk yalla jëlé fa lam fa def lay tax yalla jëlé ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka falik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben président bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni ku len ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoy ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreem teggu ñuko ci bakkan ño xam ni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañu gëna jégué ka adina ñoñu dañu waxe bakkan seen borom lañu gëna jégué ci adina ñoñu dañu waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañu waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdul aziz al amin dañu waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man ñettilu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé waliw senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem
wallahi kuñ gërem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn munu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay layewen day mujj rek ñew ni ay layewen du tal bopam ad-durr wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani wa sudan lolu señ Touba wax waaw señ Moudou waxtaan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala ndjay neena ko am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakar ni damay jambat fekk didet ay dali ben bop bu yamo lu bari rek nit yi day bari ni ko wër bari ni nga waral rek la bari ila akhirihi ci ben loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxe won buma soñon dimanche bi nek mag yeen la waye leg leg dal galam koor yi am ba nga xamni day gëja am waye du tay señ Moudou di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal lu baax di sakku ci ñaan mu melni señ Moudou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevéron pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi té bëgg participer señ Moudou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko défé ñu and ko lolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko défal ñu leen ko lon défal muy minhajul abidin ila aljanna té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bu nek inshallah taala do adamay milen sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañu bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée da am ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëm lo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñekkal ak seriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legui nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jël u gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamone am ñu gëdd seen tir ñepp yamu moy la ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ ma né kilifa gi néna
ñu yamale ñep mané kon day da na am ñu gëdd seen ciir mom ndax ñep yëmunu wa ñep yëmunu de ñu yamale ñep mané kon day da na am ñu gëdd seen ciir ndax ñep yëmunu yalla yëmalé wut yalla yëmalé wut yalla yëmalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 039 351 413 34 28 inshallah bu fekke ni seigne modou téléphone amna nga def ma signe bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala té djéggul len rek ni mako waxé no ngi ci wéru safar safarul khair inshallah ma ngi den waxtan ma ngi wax sax ni xamna bu may waxati dama warana yel ben mawdu bu ñi tuddé cheikh ahmed bamba ko mu jeddit way danaka li ma wax ni rek sax lal na ci tuti ci tejjit bi nga xamni doon nako def te mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko defé wuté na ak ñom nañ ko doon defé mom cheikh ahmed bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret te atteindre na oxystifam radiyallahu anhu lolou nak mo bari wala am de yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre waye cheikh ahmed bamba mom atteindre na oxystifam te tourul deret waxuma la tourul deret waye weñ sax reuy ko weñ sax reuy ko sun leader adina yi rek bala ñu atteindre sen oxystif bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre sen oxystif Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre oxystifam te wéñ sax déwul waaw wéñ sax déwul lool nak ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci jëm roy moy yegg fa nga jëm te do lor ken yegg fa nga jëm te do lor ken ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal bokk auditeur yi yeneengi ci seen émission bi ñu tudde minhajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal defé may nañ len ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan Yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi dam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawati na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni serigne mohammed diall ñom serigne kossofal ñom melni serigne wali diouf ak soxnaam xona jaynaba ño xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sante daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusam ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan ju ne ben kamil ba muy girom ñetti fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil de pok araf alquran lolou depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bolu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak toti toti ngeen ciof ci duggal ci yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karangi ci yeen di ak muccu adina ak al-akhirah di senuk doliku wayal nako yalla def muy fekk sen njariñal njabot wayal nako yalla def ngien teela noppulu ci war may tirangay sen njabot yalla man nako yal nako yalla def ci war may al-quran mi tax ngien di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep
seen taxaway ñom señ cheikh jonne ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bok na ci participation ndax ma ca neewon di ñet ñet di ñet ñet kéro buñ fi ñëwé tombé ak gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daal di ci jiblu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonne di nuy jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal xamni daaraka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigéen bi baax momi ndaysan leg legi sax bu ko cheikh yonne dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah ta'ala bayi wuñu kenn ñiñ tudde ñiñ tudul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tutu da wax do nga ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di leen saytu tum ranki wu leen xefu leen maru leen te yalwani wu leen ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na leen yalla téral yalla na leen yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangoo rek inshallah ta'ala leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ moudou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul ko participer ñu jéggel ma inshallah ta'ala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamné bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ moudou mu duggal la inshallah ta'ala waaw képp ko wote fofu rek señ moudou dañu duggal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko ah non ñu ko waxe émission bi ñu bari xeyna ci diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah képp bu participer rek mëna jaar fofu inshallah ta'ala e numéro bobu mama defon signe yalla nga yoni ma message ma mana yeewiko inshallah ta'ala ci ñu sabbi ñu ma wax señ papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew na ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone ay yere ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazai même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momule ñu wax jere jëf jazakumullahu khair jazai dem rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann la dekk bi tuddu may fi ci ginaaw kafrine waaw da am ku tabile ni li wax señ abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jazakumullah dem rek ndaysan mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf ni sakum la khair jesaayi ni wax ci abdou mbay nek fofu ci nganna gele ci ginnaw kafrin ni jere ngeen jeuf ñom ñep ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf ni sakum la khair jesaayi ay del non pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina leen ko wax ni sakum la khair jesaayi ni ngi nuyu señ ahmadou gallo momit di suñu soppé mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko nat wessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma dépass sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama dépass ko
waye loolu lepp ndaysaan xir rek ak bëgg lu baax, waaw xir rek ak bëgg lu baax. Yal na leen ko yàlla fay insha allahu taala. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Kon xam naa sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilah lisi bi ni'mati tatimmu salihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ndax comme gisuma ko daa mel ni amul ko participate, sëñ Modou defuma signe ma yónni woon message ma xam ndax est ce que jar na may xaar wala ñu tàggatoo. Ñu ko may wax ak yéen nii gone yaa nga ca Kamil ba nale di wàcce.

wasallam muni. Kata muni ini bayar tuh tahta saja. Fasaha bayar sukun. Caron garam ga. Bayar tu Ridwan. Muni man sa intu ba sukun afa jayan te yonti Allah Muhammad. Kom ni ko sahaba yi defon. Al-Quran dani inna nasina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadul lahi fawqa aydihim suratul fath ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop gani ñu dey tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow Muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci bokkum lañ jaayante yalla kon jaayante ngi yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi wasalam amna ko fi representer moy wali woni ridwanullahi ta'ala alayhi kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikh mohamed fadal bu ñewé gis ni jamono yalla nga ko tek ci loxal seigne touba bi wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabarak wa taala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jindon nako dina goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnate sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnate bi cheikh mohamed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bin wax ak yonnate bi seigne touba da ñu wax ak yonnate mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohamed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafis al murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada min yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nang si ni borom bim tejoon lu mu ta jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja mu ñu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bu mu tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mohamed fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyuha shaykhu nafis al murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ñu tay man jaay na sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokku won ci biram
nena bokun ci biram duma dem fenn di représenter sa bo nan may doomi Serigne Touba man Mohamed Fadal mu ni dedet na di talibim lay wax nit bu no wati ya waye bin irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow Mohamed Fadal luni likay o sabi qarqi ada dama bëgg doon kim kanuk sama jamono dama bëgg doon tim kanu sama jamono kenn ko ni xamna ni cheikh mudou fadal tim kanu jamono munu ko wessu yagu dëkk diëm bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne damay xaar ba yegg bo yegge suñu borom soup te du xim suñu borom soup te du xim le kay o sabi qarqi ada dama bëgg doon tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amuni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow Serigne Touba joxat na lako addiya yow Serigne Touba Légui, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, mu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitnal serignam fitnal serignam ni mu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam mibiti Serigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam mibiti Serigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñebet yi nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi ni Jumaay Touba Jumaay Touba al masjidul kabir Jumaay Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ci ndobax kan la Cheikh Mudou Fadal yalla dugal magam yim fi wotu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex Cheikh Mudou Fadal mbacke ñu wotu ko di lanu volonté bi Seigne Mudou Mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji légui bi fi Seigne Mudou Mustapha joggé il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba Serigne Touba amone mu yéné ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci bé day wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa yow suuf si bo fi naré meññ lu moy Jumaay Serigne Touba ji yalla na doon xorom tanni wuriñ nonu kon mom lim doon bay lepp moy Jumaay Serigne Touba ji lim doon bay lepp Jumaay Serigne Touba ji lako def yow suuf si li ñuy bay fi sa biir
bo ci naré meññu lu nara moy juma Seigne Touba ji yalla doon xorom ay deggal ma bi irada ci ni al muridu sadiq deggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say juu diko sool ci suuf ni yow juu yi lo fi nara meññi te du dem bu nara moy juma Seigne Touba ji yalla na doon xorom motax itte joju mu amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba juma ji soté ci ay loxom rek bu juma ji soté le djel khalimam pilimam dal di bind ndokel Seigne Touba ñeugal ko ni ko juma ji matna te sa bëgg mo doon juma ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi ñu ko yow borom nibet juree je borom nibet juree je sa xalaat ba nga xalaatoon nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bobu bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibet moome man cheikh moudou fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclir fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nibetel nga ko nag nibet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadima bihi unixta fi daari naimi muni ko fukun bi ni amati abadan muqima muhafan murtadan cheikh al khadimi muni ko xamnaani yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xamnaani yaa ngi ci ajjanay daaru naim muni maa ngi ñaan yàll na sax ajjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Amadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay taktal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seenu ñaq ñu ni kep ko ko taktal bam tour ci aw ñaqam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni tollu te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayri ka fa'ilihi lolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam nga gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala da ngaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax Seigne Touba waxoon yow sun borom sama jumaa ji képp koo xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kooku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ni ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi
di roñ xeer di indi ba juma ji yëkëtiku ñoo ne ma ngi lay ñaan yow suñu borom na nga leen jéggal seen bakkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca luwaay man ci juma ji ñoo ñu nga leen jéggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam xam nañ ni juma ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci juma ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci juma ji acca nañ defar nàngam ci juma ji acca nañ yeesal nàngam ci juma ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bii jamii waxfir liman aram amaruhum bii jamii jamun faadal nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji luwaay am rek luwaay am luwaay am lu mu waaye jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoulahad radiallahu anhu moomit noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadal ku xam wilaayatum diggam ak boromam tabaarak wa taala waaye ànd ak loolu wilaayam boobu da koo seeyal ci biir wilaay ak sëñ Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem sëñ Touba moom Cheikh Moudou Fadal wallu yàlla yépp koy yéem ci wilaayatum moom moo ñu ko di yéem sëñ Touba moom waaw wolof Ndiaye nee na wolof Ndiaye nee na mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Moudou Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilaayatum moom ñu xam yàlla dëgg yépp ñu yéem ni wilaay ak Cheikh Moudou Fadal yàlla xam na ko waaye moom sëñ Touba lay yéem moom moom sëñ Touba la ñu ko di ko yéem yéen baal ma de damaa xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Moudou Fadal mu ni yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntuñu di jéema wër ku mel ni sëñ Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Moudou Fadal moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntuñu di jéema wër ku mel ni sëñ Touba jaamum yàlla bu mel ni sëñ Touba sëñ Fadal nee na noppalul doo ko mas a gis mu ni yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu yow mi kunkuni yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak malakoot yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër lawul mahfuus yow mi nga xam ne yaa ngi dugg ci wanagu yàlla yi di dugg ak a féeyee ak a génn di muur ci géeji yàlla yi géeji xaqiqa yi mu ni noppalal sa bopp mel ni sëñ Touba nga bëgg a gis mu ni faat na dootu am yow mi gé muur ci géeji xaqiqa yi ngir bëgg a gis ku mel ni sëñ Touba nee na loolu faat na loolu faat na ni nga xamee ni gis ku mel ni Moustapha alayhi salaatu wasalaam faat na naka noonu gis ku mel ni sëñ Touba faat na yàlla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamee ni Mouhamad salaa alayhi salaam meneen mustahil la meneen sëñ Touba mustahil la ni nga xamee ni rasulullahi salaa alayhi salaam mustahil la nga am meneen rasulullahi mu mel ni rasulullahi ni Mouhamad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka noonu gis ku mel ni sëñ Touba Cheikh Moudou Fadal nee na jomb na jomb na noppalal sa bopp doo ko gis yaa raaximan misla sayqi mahlan fa lasta taraahu fa lasta taraahu wallahi fa lasta taraahu wallahi fa lasta taraahu doo ko gis ku mel ni sëñ Touba doo ko gis mu ni tabaarakallah tabaarakallah man fi l anaam tabaarakallah aywa yàlla bu ko cat dugg waay yàlla bu ko cat dugg waay tabaarakallah tabaarakallah man fi l anaami xawsan jalaahu mu ni xoolal ma kii nga xam ne bi ko yàlla di bind
mom Seigne Touba len kep taxone yalla bindiko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bindiko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara lotax mu sañ ko lotax mu sañ ko ndax mom lotax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yirim jami yalla yi rek yaronte sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam pour yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la katli sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yi tobalika dako don ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara katli jami yalla nu katli yalna nu xettali yalna nu xettali radiyallahu ta'ala anhum motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna motax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwaw yow sama sangbi yow aji kawaji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem ni niw ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bindi da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni bari waana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis Seigne Touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax Cheikh Mouride Fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi Cheikh Mouride Fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jore legi son xamul kagn la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ni xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale bi yo xam nga ni febar yalla koy fajj bi yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexul pourtant yalla ay fa febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nekk sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërëm ngay wër ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da ñëxut yow xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fa feba ñu ñu jël ben appare tim la ñu la wogasul nga wogas sa mbub mu gis ni wogasul bi day ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñi futeen ñu tek fe mën la simul tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangou ko dang koy nangou ñun jangoro gi lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañu nit ni ko nexé
nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom mo tax seen faalu di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xamna ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mo dem fukku tabara bu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u dengako de xamna ni yalla fay soxla motax muniko inni ataitu li wajhi llahi neena dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de neena muniko waye nak amna soxla nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lolu cheikh mudou fadil wax seigne touba lolu subhanallah cheikh mudou fadil benen affaire la kuma umpule seigne touba way mom umpuli wuko yenn umpule seigne touba do nga tax nit diko wax umpule seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolu mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man wornama ni li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba di yon te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla seddi ne la ko doy waye day loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw won ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne bala joge fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikelnala yow sangup sangi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ni wax tayyiba moy madinatu munawara ñu way dama ñew ngi siara sila rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba de min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la من فمن سار الحبيب وسائبيه فلا بخسا يخاف ولا ملامه من نخ بو غيسه ما نيو ياو يونس بن صلى الله عليه وسلم ياك سا نياري خريط ييغا تدمبل في ياك سا نياري خريط ييغا اندول في مي ابو بكر وعمر خمنا ني يين كولين سياره دو بيرت ادنا دو بيرت الاخره خمنا ني كيب كولين سياره دوت ام لومي راغال lepp lu mu ragalon raw nako
lu ragalon rek laq na la ri lola manam mucci na ci mucci na ci ni yeen yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga yep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg fi jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar le djul ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci khabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci khabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku li nga xamni fa lañuy dakk yalla ni yalla ni dakk len ma fi jakkar lo kan jakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar la yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lok yow nga jakar lok mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ron do lo tel ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu tedd ne ni assalamu alayka ya ababakr siddiq radiyallahu ta'ala ngaran watu ri sa nday jor lu tolo khasab dang fa fek omar al faruq ma nga fa tedd ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xarit ak yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis Seigne Touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ñun bu dëkk mom Madina Munawara neena non la dëkk dëkkale ak Rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax qad sirtu ka misli jaray ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yaronte bi doxale ko su digge penku jakarlo penku nak legi khibla li ñu wax khibla nga jakarlo mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci khibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd lu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe Seigne Touba nonu ngay def moy bo ñëw fa Seigne Touba bu ñu jawu ca gannaam dedet da nga nan jawu ca kanabam won gëna penku jakarlo ak Seigne Touba ñu defal ko say adiye ba nuppi gëna buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiye dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Seigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlini korru mani baxan ci berum Seigne Touba ba di Seigne Touba di ni na mané ko bam fi nangame boba dara dikagut ba dara xewagut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Seigne Touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal Seigne Touba ak Touba motax te bobu dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol man mom ku bëgg jot sama diko rek laal l'islam ma nga laal Seigne Touba da bo laal l'islam ba nga laal Seigne Touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax
yahudi fadal li seigne touba di am am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci limako waxe ni seigne touba ma dir motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naaga wuy geleem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ko da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci geleem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko yow ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari geleem xena ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci seen jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxut ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus motax waykat bani innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaka dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gu mu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu hahannaka aw cheikh mudou fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko dess foras muni man ko xat ni talibé seigne touba muni man ko taxawu talibé seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu hahannaka innal fata man yaqulu hahannaka lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sotu am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na fi seigne touba ba te yow difo dara sam nan ablay lukar bu jikke yor tiabi rew da tuk seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sam nan mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew da tuk seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xéssal mba muy jox ko raw sam nan lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xunu ni sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jef yi bayi gis nga li lepp fekkonta ni way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dongu tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani
Seigne Touba ne laaj ba ngo ñu ñeen doomi soxna yi mang leen di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy Seigne Touba wax deug yalla lolu mën ta neema bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolu Seigne Touba laaj de Seigne Touba ne mang leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi goone dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day na wëris nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa ul mil jalu lil kharshani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba ne nang koy laaj ñi ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am to soori gecc nga sukkandiku won ba am dugub ñi ni dedet nabahtukum ma'a alaka din bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul ina mu ni ngobanu suñu mor ante soliga mayuma dugub lula may dugub yow Seigne Touba mu ni sat ciona daj na lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lool la Seigne Touba wax ina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol Seigne Touba ba yag mon nga Seigne Touba jere jef mu ni awa makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mom faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul ngobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal Seigne Touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la rayu kay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu yeex ñu fasiyene retane li ci metti ci xol moy buñ lay retane buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp leg ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam non la ko motale mom cheikh mudou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabax juma non la motale yene seigne touba ji ci xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëf ni seigne touba melon ci social lool la cheikh mudou fadal mbacke melen ci social ni daan rangé Seigne Touba ni fay di joxé lool lañ daan rangé cheikh mudou fadal doon na bayba ni daan rangé Seigne Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom je don na bayba cheikh mudou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mudou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye
netli bu siñ la nar bu yor gom ñu wax gom robalé teewir rek ciamu du fadal li ngi koy faral di waxe ci wallu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatulami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi seigne touba yi doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ñu xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu fadi ko misli cheikh abdou khadir mbake mo ni dug nopam rek aaje ji mom bu dug nopam di fadi amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dug nopam rek muy fadi te do xam lu ko fadi ah kay li ko fadi moy ijabatul husni nabala nabala nabba ko fadi deg mu nabba ko fadi motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur muni karama bobu day jamono sayidina isa la ko mujjé deg lool do karama jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjone deg mun japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que nopam bi di deg lu bon nop du ko deg nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel bu ngeen xamone tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wallu yo xamni luñu dégg mu fadi yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala légui ni yow nga soto ci ko ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyane ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko wal yas billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mon kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou lolu way lo am ci ayib neub ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jëru ko dara jiru ñu jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggé ci cëré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ bu leggel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران نين واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يار خام خام ديكو دي تي لاي بير نيت ني ما جوغي في خام خام بوبا كونتيني دي لاي بير نيت ني يار اجابه دي ني فاج ادي نيت ني الى اخره كون نات لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف دافي كون نود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري وونو كو dañu gis ni rek ñoo ci yaru rajab
liñu tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dunduk ci amunul fadal bi barke loko ginaaw biñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggeul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci ci amunul fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amunul fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amunul fadal jep fena ci babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëré sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dina ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dina mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mëna na aksi wuté limu fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara tukun mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waaju ne ci ñun waajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh amoun fadal ni cheikh amoun fadal moy al wad um al khumami xar kanam muy far njaqare suñ aboy non la mel ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won la ko yalla défé ñum yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wéer yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Amoudou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke Cheikh Abdul Ahad rakam gi doon tek xéeru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca kérok bu fa fekke ñaari njabooti Cheikh Amoudou Fadal ci nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma Cheikh Amoudou Fadal fayal loolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ Touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy Cheikh Amoudou Fadal gënaaw señ Touba deug yalla walli yépp señ Touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ Magat Fall mo war fa dalé jang guddi goga tera gis señ Touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw señ Touba Cheikh Amoudou Fadal la jëk gisat ci walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna dutum wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man
def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah leg yalla xam waye jamono bobu dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ ko tuti ñu toxté ni defal

dinaas ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen ci weer wu tedd bu mag wii gannaaw bi ñu màggalee guddum bu mag boogi ñu ndokkeel leen ci ñaanal leen ci sakku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sutu ala lépp lu ca bàyyikoo ci aw yiw ci barke ci tiraanga ci yërmande ci xiiwal suñu borom tabaraka wa taala boole nu yiwwa fi dunia wal axira bi barakatu cheikhul khadim radiallahu taala anhu. Xam ngeen ni ni ngeen baaxoo ànd ak émission bi ci jamono bu nekk benn ñuy ànd ak waaxia yi muy actualité yi wa illa ñuy waxtaane ay mawduat yu wuute. Mu mel ni suñu mawdu tey ñu bëgg a waxtaane mooy aafatul kayli wal misaan. Aafatul kayli wal misaan mooy yu négatif yi nekk ci diggante jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak peese moom lañ bëgg a waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak peese dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel, di ko settantal, di ca moytu la mën a moytu kemtilaayu kàttanam ëllëg mën na ko yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñu borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aménacé lépp loo xam ni luy nuru al fasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke côté yéen bu leen fa indi al fasaad. Moo tax suñu borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaha wadoohu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul araf. Suñu borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa aménacé suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Man leen yebal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kémtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko. Na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul araf. Mu ne inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal. Man yàlla sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi am yërmande. Man yàlla sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi nga xam ni danañu góorgóorlu seen kemtulaay kàttan ci moytandikoo lor seen moroomum jaam ngir yërmande, ngir yërmande. Yërmande yàlla ni ma koy faral di waxe toujours sabab bi ni ngi koy jaarale ci nga yërëm sa moroom, sa moroomum bindeef. Waxuma sax sa moroom doomu aadama, waaye sa moroomum bindeef ni yow rek. Nettali naa leen ba tey miraaram, ba tey miraaram ay yoon ci diggante Imamul Khasaali radiallahu taala anhu bi nga xamante ni gise naa suñu borom rabbi sutu ala borom bi ni ko ya abdi yow sama jaam waaw man de jéggal naa la àjjanaa ngoo demal dugg waa yow yow sama jaam bi loo yaakaar ni moo tax ma jéggal la. Borom basaayir yi
netti ni ñom ñoo netti ni dañu gëntu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jéggal nama waye bima yërmé ba nopi def ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxuma jéggal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jéggal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jéggal la dal du dalam din dafa am ben bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su naanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirmi de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañ set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin alladhina isaktalu ala nas yastawfun wa yuzakaluhum aw sunum yukhsirun nga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga li nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamé ne ñay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mba ñi pécé jëme ci keneen dañ koy nax yoxsuruna dañ koy pertlo yoxsuruna dañuy babu alalam yusakaluhum aw sanum yoxsurun sorti mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pécé jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids ay kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defal am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defal nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni matna seuk 1 kilo poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin alladhina yasaktalu ala nas yastawfun wa yasakalu awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yor bi poids jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de khuru sawara ak len di xaru yen ni doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la potu dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye
dañuy lem ay kayit duggal ca taatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ca ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi natt buy tek ci kaw wala natt ci gën tek ci kaw wala ca ñay natt wala ciep wala fekk natt na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaayle ko ci tulu ñaari kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil muttafifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lool kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil muttafifin allasina izaqtalu ala nas yastawfun way way sakalum aw sunum yukhsirun muttafifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babo alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babo alali nit ñi di ca babo alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebe skill yi di note di pécé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi ni ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoy ñi lañu tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e way yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ne ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara nas waaw lan mo teewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré su mëno ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gissé bëgg jënd mu bëggul bayyi ca lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe addisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni
kep ko xamni yaangi njar di jaay julit ni bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ni bokko ci man dama lay exclure kep koy nax julit ni rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu mel ni mané ko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ceb bang koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ca jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waji fess ñu jël ñetti mango tek ca jaayela ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taat bo bam fessé ci keuy du bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jindi negatif yi nek ci nat ak pese yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yu ñina ab yonentu special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gaw dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñepp da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla kay indil leen febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isin dafa fayit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonente special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yontu yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin lol ma nga suratu shura kon al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi istawjalla wa awful kayla wal misan bil qist ngayen di pese tay nat ci maandute pese def len ko ci maandute nat ngayen ko def ci maandute pese ci maandute nat ci maandute melni lolou moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la
50 kilo la boko pesse won duko mag saako sukar biñ la 50 kilo la boko pesse won duko mag wallahi duko mag jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mag duko mag anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox deri wax nako aklu amwalun nas bi khairati bi nafs haram borom lox deri wax nako borom lox deri wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc bu ngeen de pc ngeen de pc lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar bi di pc ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xolma ba lim yoron diko natte recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf munuma min maneko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khairati bi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxan ila an takuna tijaratan antaradin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay muram rabbi sutuba jalla yeen dayelu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese wa tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lizina amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci negatif ci lu negatif waaw da gis waajo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporter jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci di digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yunus sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit
la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contre économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum baynakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekant sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal yi jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul sama xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cete mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alaihi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alaihi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atté kat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan nyaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaghasu an-nas asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidin baghiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina sohib neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama popul mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ni di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yak leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi ñu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci sé bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mana ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mana ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yere nokay défé moy da ngay fexé ba yere bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firéñ ci ko gis nañ ko yere yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yëge ci né yewi réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firéñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce
moy na gawa yakku rek nga gaw jindi ci wat na gawa yakku nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètre am ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki mètre yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari mètre wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti mètre génné ca kele ñenti mètre génné ca ke ñenti mètre ñaw kam jaxas jaay nga sati ci wax sati nga lolu mom du babu mom lolu sati la lolu du babu koku mom bokku tak bi alcorane dox nan woy len mu tay fiin lolu mom sati la sati lolu sati la ñenti mètre yi dess ba ñaari mètre dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lewla dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla son yi bu neena baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bu nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug yi gaday lolu moy deug deug yi gaday gaday lila yalla téré moy deug deug yi gaday nonu waxe ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba wax ne ko ci mbindam dina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan ya'rib en tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journaliste bi nga fexé ba bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yep tan niko muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyam na ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi ëlëk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi jegi sirat ëlëk yawm alqiyam ak bar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom tabbitu jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum
jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi lay nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaji fe gis jigen jo xamni day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti doomi saf saxal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël bal yeek mu ni ko ñetti mousi kani ñetti mousi poivre way da nan ko ñaari mousi poivre ñaari mousi kani ak ñaari saf saxal fekk lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jamburde satti nga alali jamburde satti nga alali jamburde lolu nga dali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mana yar sa njabot gogou kenn du len mana yar ndax alali satti nga len dundene alali satti nga len dundene motax njabot gi kenn du len mana yar kenn du len mana yar budé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lolou da jar randal wal yasu billah juroomi dirham dong lolou da ko jar da la ko jar bude commerçant bu momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lol nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun mutaffifina ng lay xaar risk commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis Cheikh Mohd Bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ Touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man señ Touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitelu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay ak mu nek ni nan xif ba ngi yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun ak mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man buma ko kenn jiñ saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena ni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'd allasi amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor
nga sol ko ci saxu solale ci ay doñ ci souf solale ci ay doñ ci souf solale ci ay maliti doni gess yo xamni baxul yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu ñepp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ tarar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la nga boole ci doon ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du tarar kenn du tarar sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek pesir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci isin ba isin linjan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé dana xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné suuf soosu nga xamni mom la ci pcr bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko suuf ci pcr bi def du ko nango xol ndax lan pcr bi wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alahum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol ma nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeen man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni bari gobi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn manam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki bari ko bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loola ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yonni alayhi salatu wassalam neena la'ana allahu akila riba
وموكله وساعديه. صلى الله عليه وسلم نينا مغلوم يالا مصيبام يالا نكبو سي كاو نيغا خامني دا نيي ليك ربا با نيي ووتال نيت ني فوسه فوسه بو نيي جار با مانا ليك ربا. لعن الله الاكل الربا وموكله وساعديه نيغا خامني صاح نيوكو فك سيده كو صاح يال نيلن يالا رب يرمني يالا يال نيلن سوري irmane yalla yalla na sori lek ka to riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ne len yalla yermane yalla sori ñu wa lutax mu ne hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw hum sawaw ñoyam lolu yon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yen ni wax ni yen ni bok ci dairatul iman te gem sen borom ragal len sen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla dëkk dem ñi yalla rik way bayi leen fi riba bayi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même benn virgo ñu ëppalante ci bok na ci ñu bok même virgo bi ëppalante wuñ ci wayé nekkul yadd bi yedd nekkul yadd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ndé sama ki bañu bëgg fay sama machine bi

di nëbb ci diineem la nekk, ci diineem la nekk. Aw dunyawi yan wala sax ci kojug àddina, mooy li ma doon wax léegi, da ngay jaay aw fas, fas yu day màtte, nee ko fas yu day màtte de. Waaw, su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax bone nii, bu kenn jege fas yi, fas yi day màtte. Da ngay jaay mbaam, neel mbaam mi day màtte, bu fekkee day màtte. Bu dee wéqe nga ne day wéqe, waaye mbaam mi day moo gën a lawet xarum yar. Aram seko, aram seko, aram seko, aram seko. Da amoon mbokk muñ ma nettali, nee nañu talibe Cheikh Mohamadou Fadal la woon. Defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boore Ndiote Siyaan, Ndiote Siyaan. Xam nga li ñuy wax nii, boo ko déggee da nga naan waaw, lii moom ku koy jaaye doo am dara, lii moom koy jaaye doo jaral, loolu ngay wax. Ah kay bañ a jaral, da ngaa gisul ku bëgg rek. Léegi Cheikh Mohamadou Fadal boobu dañ maa nettali ni ma dafa doon jaay ñam bi. Xam ngeen ni marché Ndiote Siyaan ajjuma lay doon, dem naa ci ba tey. Marché Ndiote Siyaan boobu neñu mu gas ñambeem ci ay toolam tokkëram yóbbu fa di ko jaay. Ah bi mu ñëwee di jaay ñambi ji, jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw sa ñambi ji dana ñora, mu ne démb baa ko gasee daal, la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca, ñu romb ko fa jàll. Mu yendoo noonu ak jigéen ñi, yendoo noonu ak jigéen ñi bu ñan di waaja so. Lenn ci commerçant ni ko yow bàyyi diw nag, wax dëgg yow naroo sa jambi ji ñar, yow man nga ko la wax nga ni ñambi ji ñor, xam nga ni kenn du ko jënd, yow sa ñambi ji du ñor, yow da ngaa naroo jaay. Mu ne ah bëgg a jaay de du ma tax a fen nag, bëgg a jaay du ma tax a fen mukk. Ba nga xamee ni dem nañ ba jant di waaja so, benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñambi ji waay. Mu ne ko ah ñambi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor. Mu ne ko waaw kay nag ñambi ju mel nii laa bëgg, ndax man saa jur doo nga laa koy jox, jaay ma ko. Daal di ramaas ñambi ji lépp, daal di ramaas ñambi ji lépp yóbbu. Yàlla du jox randu kenn di fausse. Yàlla déedéet inna allah la yuxliful mihaad. Yàlla du jox randu kenn di fausse. Moom kay yow yaa koy jéem a nax, waaye yàlla moom naxut kenn. Moo tax Seigne Touba ni lépp looy jaay lu say ayib rek, lu say ayib soo ko ca nëbbee rek def nga li ñuy tuddee alqis, alqis. Lépp luy ayib rek boo ko ca nëbbee, loo ca xam ci sikk rek waxaale ko borom ni ko nangam la ci. Bu dee façon, bu dee wéq ne ko day wéq, bu dee matt noonu, bu dee matt ndis miit la ca ne ci ayib wax ko ko, su bëggee jënd bu bëggul bàyyi, bu bëggul bàyyi. Boo demee ci téere yi jàngale fiq dañ la naan laa yajuusu bay'u tadlis. Bay'u tadlis mooy lan? An ya'lama ayban, mooy nga xam ni marchandise mi am na ayib ba noppi nga lànk bañ ko wax, lànk bañ ko wax. Loolu mooy tadlis, nëbbu ayib. Naka noonu alxilaabatu, alxilaabatu. Lan mooy xilaaba? Mooy mel ni Sëñ Moodu Mbay Thiam jënd marchandise am daa di ñëw ci kim koy jaay. Bu ñëwee ni ko marchandise mi day maa ngi ko jënde 25, boo ma tegalee 5 dërëm ma jaay la. Fekk araam seko, araam seko, 10 dërëm la ko jënde, 10 dërëm, 10 dërëm. Bokk na ci xilaaba mooy nga jël marchandise mi di ko tagg, di ko tagg, di ko tagg, di ko tagg, te fekk li nga ci wax dara amu ci. Naka noonu it bokk na ci xilaaba mooy Serigne Moodu Mbay Thiam yoram maa nga siinam di jaay, di jaay ay télé mbaa portable. Am benn waay bu ñëw nag dal di waxaale benn portable, iPhone kasaawa kasaa, iPhone kasaawa kasaa moom lay waxaale. Léegi mu am benn waay bu kompulook
señ modou

fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tur yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqatu luñ defar do nga tax ñu nefi yaqatu luñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kaw suuf ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam tiar ibn fatim mbake ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu dan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba bo ballah bu jikon ci keul lañ ko dan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh bobu nopi dal di wor akam ja mam kern na fatim mbacké jox ko dess wa yarna lek des bo nuppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako geud ba niko xel niko tiernu yow loy wut ci keur jigen ni neñu mam tiernu ko ambaké man kat sama ni nday la demon dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxol neñu seigne touba niko tiernu goor kay buñ koy téré keur jigen ni ndayama tax goor buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxu ni fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yakku nga de te yegoko yakku nga te yegoko yaq nga te yegoko sunu nday nga war ni rap ci suuf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñu dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homistie ak société civile ak mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkon ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan bi ñu ray te kenn reylu loolu war na jëk lijeent ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko teje kasso ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu lege kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray ni dara ci mom politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek taal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidin ila janna ak ci khassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañuy yémalé fa waxtani dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañuy xaar bobu batay danaka bokk na ci yi nga xamni bobu batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am nok sahiran wa batinan yalla

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek, te xam ni ñu ma ko waxee léegi wolof Ndiaye nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay yi, mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum dhalika ad-din al-qayyim. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi situwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julli bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julli bëggam yàlla wuru ca def dara lu neccio diku ci ñent wer yoyu ñent wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñent wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñent wer yoyu wessu ci ñent wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñent wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn nit ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata walla bok lillati bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayyidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote aj ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali imran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني رب ستو جل أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجي تي ياو ومن فرد فينا الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يداجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu koy wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu moko deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sa xarisé man na jox kenn ku ne sa xarisé man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj mu ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sette wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen ci yegge ba nek ci aj ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton Demba Demba fal diw Samba fal diw buri won ak Demba Samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexel len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanal lu nit lu bon mun ya bon wala fusukha degina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikoo 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliwi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bëndu tu xonk waliwi yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segnit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak bonopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légi nak sun borom néna wama taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamnako bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wama taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisa matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu don senegal man nga magal si di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jëndal don touba mom man nga magal si ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd wa mbañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd mbañu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partagé atahawun ala al birr wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak liko alaji jili mbay dan defé bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeb nga ko setti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifo muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yaw noy xife mune ah diw sangam lu xamal nga mune amna bis reeru na mune ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele ngir dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayran zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayran zadi taqwa mu jéxala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi ñu xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa rendez-vous yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wërseuk yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aduna dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti weer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu ni sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëggal loser ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutali ko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mom lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lix la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer ko defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigeen jojje dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal na fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 dam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam ma yene ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu dox ibrahima reer mu reer ba sour tedd asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na indale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoner ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara yi borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom ma li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ci ñi dakk muñ ci kawsu bay defel liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex
1: keur ibrahima
0: lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la ne ibrahim alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man ma sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ye wotel rek wa asin fi nnas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nnas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu la bayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ deg nañ wote ba ni la bayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen digël bay deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday deg nañ wote ba buyu deg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi muñu ko abal ma ma woté ma ak yow ño bokk mbir yi wa moy ñu dal di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamane farada fin muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al ajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep ken ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewuma yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ah kay loolu mëna nek la baxu yalla wessuna loolu mbaxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ci man taxut muy wax ci mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé señ diw xam bo dajé señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tey ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moy yam am ci jamono boba ak moy yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow system bi nga yoron ba xut dédit da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فحجوا واو واو بلا نيه nga firiko nu gëna jégué nopi doom adamay e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim nekkon defal len li ñi tuddé bourse familiale na mu ni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dag mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse séné bourse familiale mu ni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fahajju yen peuple amna ben way bo xamni mom fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureumane ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli njegal yermane taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bind jam ni eppo ma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bind jam ni eppo ma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe non lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppuma yermane ci ñom seigne wax jojo kawé ko man nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lol day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam nga fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lol seigne touba nga fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa nim reere yalla xam nako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane njojé yalla ñu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fahajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna prisida bu ma fi jitu won kera ba muy def prétestement waxon nako ñepp di dégg mang koy waxat manit ci sama prétestement mang koy waxat ñepp di dégg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamné señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala kang fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn dafa ñu tollu kat di ñu déclarer ay naan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayanté Suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonenti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy ni wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement wu réew mën ta am ndaré ci liggéey nango liggey développement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew yi afrique yi bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulo rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey rew yi afrique bo fi démé rew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jog ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rewma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadat ala alquran wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn ben autorité rek mo meuna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek mu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante mo tax cheikh muntaha ayyad allah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat bat di suko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena bat ken duko bok alcorane ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole ngene ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de bat ken duko bok bo min ko waxe won ci mirum buma djumul safinatul aman ak sen cho yoy fi amon min len bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma aliatun illa allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala bat bi min ko bokke lepp yakku bat biñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil aman amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jantalu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lolou yalla def sama xol rek la xamulumu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne li defou safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doko netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lolou yalla

am nga wér gi yaram am nga kàtt nu mën a joxe farata ya bokk na ci amaana ala tariqa mooy confiance ci yoon yi booy dem ak booy dellu si mu wóor la ni da nga dem màkk ci jàmm dellu si sam réew ci jàmm parce que yoon yi am na sécurité waaye bu fekkente ni dañ ne la yoon yi amul sécurité ndax réew sàngam ak réew sàngam dañuy guerre ba tey léegi condition yi dajewut kon mën ngaa toog comme am na ñaari réew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa des ci yoon yi den te ñoom ci yoon yi lañ nekk kon ba tey wàcc na la bu ñu ne alquwa alal wusuli mooy nga am moyen bu nu yóbbu ba màkka yu caagenu ngi moyen bi mooy am avion boo war wala gëléem goo war wala fas woo war wala mbaam moo war sharia dalay wax ni bu fekkoo ni amoo gëléem amoo mbaam amoo fas amoo oto amoo avion waaye yow yëg nga ci sa bopp wiruk yaram nga wax ni mën ngaa dox ba màkka sharia nee na doxal dem doxal nga dem aji waa mënee dox ah kay doxal raajilan aw raakiba dox mbaa war loo ci mën rek waaye ginnaaw am nga quwa te mën nga ko ay ca maa sihatul badan ànd ak nag sa yaram wér nga am wérug yaram amuloo benn lu la mën a gàllankoor ci yoon yi ci xeeti wér yi waaw léegi ay ca bu condition yooyu dajee sori anina demal nga aji demal nga aji waaye nag boo ñëwee ci suñu réew mi moom wax dëgg yàlla bari nañuy dem màkka te condition yi réwénirut wax dëgg yàlla bari na lool lool lool lool ñuy dem màkka ci dëgg dëgg màkka waru leen waaw màkka waru leen ndax tool ak nag ñun waa Sénégal aj màkka moom tiitër lañ ko def ndomba tànk lañ ko def ñun Sénégal moom aj màkka tiitër lañ ko def te aj màkka ak dugg ci sama jàkk ji julli génn ñooy am kat lu ci ni farata dong la boo ko mënee def ko boo ko mënee def ko dong waaye nag ñun waa Sénégal moom gisewuñ ko noonu day gis koo xam ni moom bu añee du reer bu reeree du ndékki waaye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yóbbu sama yaay màkka ci loolu lay xëy di ci gon dama bëgg yóbbu sama yaay màkka

Nhìn bằng mà được. Bằng mà muốn trở về đây luôn nói thế. Yêu sao anh em muốn đẹp pass bù đây, đẹp pass đó người ta coi ta cái đi khôi liên. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mënu tuuf ñu ndax awami dem makk bagant nañ palé ba tay lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tay pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na ñoo xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xam nako yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak ken musuko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fa yeku amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jëlul génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi déman penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay fay mu ko mala jël sa ñaarel yobbu ndand fay fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata ay ji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata ay taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawofa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu melni ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci show bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñu wax juhfa fofu lañi armalé ñom ki Sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayyi ko ci soow bu fi fa wu nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen birab bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp li door ci dugg muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp li dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ñi defé ca ngaayel farata rek bu man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay dugg makka waxu ngi lay nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu ci tey ak bakkan rek
da nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man ak yonent bi defone la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax wala li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bokk arté sunna la bula nexe nga yene ifrad bula nexe nga yene tamattu' bula nexe nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bula ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu defé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj ñu jox nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay ab gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga ray gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal ci génn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yoru lo lu mëna jënd am ak yu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan da fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yenen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté batay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu téñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barab nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekkenteni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang non nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def booba nak la atta bi doga ñew ñu ne ko nangam nga wara def nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atta bi moy nga fay hayawan bu melni bi nga ray ci hayawani kri ñi ki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da nga ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jekko nit ñi dañ dan dox ci all bi di dajé ndog ment yoyu té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment sax duñu gisanté ak ñom far gisanté ñom far kon yoyu bokk na ci farté bi ci dess moy nga faxé ba aj gi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wër sëp kër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi laxaso bi ci dess manam ñaari sarbet wodo benn le kayo yi bu lay goor bu lay jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñu ko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim ñew rek bo aji makka dal da ngay mel lim ñew ci gattal bañ makka da ngay mel lim ñew ci gattal da ngay mel lim ñew lepp lu ñu ñew dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu fekké ni ak su nga makka ba duggu makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo demé ci kaaba ga bay duggu bu fekké may ne man nga ko wala mbolo bi manam amul xataay bu la ko téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fon moy li mo waxon sank ni ab tabax lu jaxassé ciment ak fer mom lañu fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do mu ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko fon lu ko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal daj wawé ngay fekk fu diko fon bayyi nga daj wuni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu and ak sayidina ibn karam allah wa cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accès ci doj bi nak ba wara fon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la muni yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le fon waye bu mako gis won duma la massa fon dama massa gis yonent bi di le fon rek waye bu ma gis won yonent di le fon duma la massa fon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajrul aswa na ma niko njariñ ak lor ngi ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben registre mune amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy noppu mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na kat nuk aj manon na aj moy dajé na ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew na ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljana muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nuk aj
waye nak dal lan kon bañ aji man gisumako sun bar ne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gand yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mum dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te dem yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal elna yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal xiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jeuf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sar ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenti won ak ñun ci émission bekk daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continue di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw way julum wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala ñere ngeen jëf señ moudi yaw sama digënté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xori bu may lim bu ma tambali wu ci yaw duma né ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yaw yaakaar naa ci yow la ñuy tàmbale waaye ma tàmbale wut ci yow bu ma ne benn yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngi di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ci kaw podium bi yoonu le mbadantan tacu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone nuñ ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xamne da nga fekk ku yengutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal ma ci lu bax li nga yengu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax am ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla am ak ciir bi sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek min almuhsinin inna rahmatallahi kharibun waye min almuhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mune amune ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak min al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la daglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ji len ngir yalla munim bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey yaq rew mi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yu jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan mune ginaaw lolou ma ngi lay diggal serigne soussou malay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan togak nitu yalla togak waji bax jog rek fa xasu dem

Öpünade. Almukabiruna rek ñoy def loolu. Almukabiruna. Almukabiruna mooy ñan? Mooy ñi xam dañoo arrogant. Mukabir mooy ku arrogant. Nit ñu arrogant ñi rek. Ñoom yaakaar nañ ni comme mokkal nañ alquran kenn gënatu leen. Yëratul ñu ñaan loo kenn. Comme mokkal nañ hadis comme. Pour ñoom kenn gënatu leen. Di rëy rëylu. Amna ñoo xamne fimne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen e waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab walli wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori la walli bu borom faggu ak walli wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucc na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom walli wi xam dafa juddu walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak ndax man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamné borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim don def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim don def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko lutu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la dan misale ni melni waju ñew digasup ten digas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabul amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wut suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa juddu walé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaa bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattuko jang sharia pekko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biiram mu soppi la geej mom lu dugg ci biiram mu soppi la day mujj mel ni geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biiram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba mom ken munatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fi musa ka ne walli day walle sang day sangé fi musa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé Seigne Touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom
buñ naané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma naané dess wi mba xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay ya xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barké lu ci ñom fo ton buñ naané ba dessal barké lu ca buñ lekké ba dessal barké lu ca way kat banena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamna ko baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna ndey wad ab jigenam la fele ci dakar nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawlu ganar gaangi fi ndawlu yapp ganar waangi fi ak ndawlu xar wala mo xam ndawlu nak la geneen ndawal dal gu bokut ak ganar salat si nangam si am bol bo xani ciébu jeen ci nek ciébu jeen légui xalé yi wax ciébu jeen pen mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ciébu jeene ci né ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ suk ma gis baye sam wacce ci lal bi suk ci bolu ciéb bi man ma joggé fa néwon ñew suk fi mom muni ma dit mustafa de man fété ki ye mo gëna ki ki maniko man bokk ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni mu daadi mu ñu ma lutax maniko imam khassali neena man akala ma al maghfur ghufira la ku bokk ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num defa dank dank ko ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma reddu sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xewa fa la xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek képp ku leen déglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na suñu jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xamni gëmunu dara yaqal la rek ñu naan sëriñ ci li sëriñ ci la yalla du maye di nangu sëriñ Touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxé mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñe tuddu kenn bokkaliko ak sa morom kenn man nako baña bokkal ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañuy tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahi ilahi

0: kon al barakatu lil mutabarikina. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yow mal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reer yow mal xiyamat akbar. Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nat nat ban bu ko muñe yalla danako yëkëti daraaje ju ëlëg yow mal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam. Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bi ñew ni Imam Shafi waxnako Imam Ahmad Anbal da muniko lu mu wax mun mom kay gignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yolo ko may day bugumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma dor la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi dor ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day wut ndox soti wat ci kaas bi leex ko naan mi ngi fi ci dëkk bi ci biir dëkk bi bu yagguto njaay rek la tambali waaye léegi daanaka xaw naa mën a jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru mu ne ko boole naa la baynal kaas wa nun rek yal na yàlla dolli njëggal ak yërmande sunu sëriñ soosu nga xam ni ñoo ñu teg ci yoon ba nga xamee ni duñu diis aajo kudul yàlla duñu daw jëm ci kudul yàlla tabaarak wa taala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sama borom dool leen njëggal lu tax orientation yi nga xam ni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tege ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhun bamba neena fa innama ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil señ tuba neena bo gisee man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran innama yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfewul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ tuba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xam am mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti innama yakhsala min ibadihi al ulama wal amilun señ tuba ni فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي مل نيكوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس ماك مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi maxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko audité alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamé na kër ci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxé alal xamé na kër ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako señ bi néko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko néko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalige ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xaas bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari deureum nga xam ni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngolé mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinn mu delo ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munu ma dedet ma bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey shari'at da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 shari'a dakuri ci deganu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski maniko man nam dugo xamé wul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf minima jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da dan def bu toge sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonxu ñew fa jambat soxlaam xam nga lo yaronte sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonent day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala wa rasul allah sallallahu alaihi wasallam hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci say itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaje ja faju mba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aaje sa mbokku julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aaje yow xam nga yalla mom aaje jëm dox dana faju yow nak man nga dox aaje te du faju sax waye yalla aaje jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sa yaq rew mi addi jiyen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyn waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom jinni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alaihi wasallam neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keuri di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni ñay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki dem rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawa ni am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay serigne bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj leej événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Saliw ak digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Fallu digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol kenn wuro ko sétan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yépp ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may batin ñepp xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yepp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal budé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di seen ak nak Seigne Touba ci ndjarim bimu défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé aten dañé goor go xamni dem na ci ténu jigen ñi man nga téggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah jigen ju fi wessu ténu jigen ñi dem ci ténu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len Seigne Touba wagar len Seigne Touba duy teggine de duy teggine de nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko kay weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamna mu tollu motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri di ma liggeeyal di ma indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمان مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجارين واي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجارين نون لا امي نجارين bay sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti Seigne Mbaye Touré ñiko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dala alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam Cheikh fekk mam Cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam Cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam Cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nit yalla benn bis dong ëpp tuyaba waye di nga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu ne tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxul liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukka dedet waxul lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tuyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yow nga ñew mu yéene lako am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yeug ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yeug ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard waaw ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk aduna nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiq lahum bi khidmati aw bi hubb aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni taxañel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen ta yalla tax nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñ borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala borom neena wa ja'a min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qaumi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni imam cheikh ibrahima fall jamonante yonti yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko te mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu bolale ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi eyen wa daayira bi ya xawmi eyen wa daayira bi xam nga bo leme ci daayira yi bu ñuy xamle doomi soxna yi sama class bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey ma xure jege nak yibra geey ko jur ñu ni ah ma xure jege mel ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yonte yalla Musa neewul Musa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la parasanté yent yalla Musa way nekk fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñari wala ñariñ la bari donal diw rek donal diw rek wala laal neen ko laal mom neen donal diw motax waji bi ñewé neeku fi nan Musa ay domi diw ak Musa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay defa wa daayira ba xam nga luñu def par lo tax na ñu ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclir ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni mo tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna xala ya lay taxawmi ya lay taxawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma don fitnal dima gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ don jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako don jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi don jema xamle sama wali wa yow mi don jema xamle sama waja muné ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw défendre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarrimin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé ken xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja waja ngi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolay yanabi sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ko gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ko bax muna muni gis nga wajoje lepp lu mu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñing gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw na am na ah daara joju dem manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca ngangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajjo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a gisoo ñi coach ces gaay lañuy waxa kuma coach ces lañ koy wax xuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fee nag do am 10% 100% la moom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c' moom mooy wuti fu muy tëggee fu muy nangameek manam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina fi rinako kon adina fi rinako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay courtier ci yalla yow ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yob fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom ci lamuy yëngutu ci lamuy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don walli kun ma allahi fexela don walli ya walli yombut de walli yombut kat yow yonnate sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayr iktisab yonnate sallallahu alayhi wasallam neena fexela don walli fexela am yalla mané ko ah am yalla yombut de yow yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ko am yalla bo mën to don walli andal ak walli bo mën to don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tout le mama ngeen balu bore and ak mom fo tol mu na muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokoy jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax lu lool yow ma xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu lay joxe addiya te fagulo ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana di nga ko dello lool la nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye ki ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye ki ko jox mun la jazakallahu khairan jazaa dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko munul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ak yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci biru dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayq fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam si yahud bam manena waman ta'allaqa bi wasilin wasal dafni faman ta'allaqa bi wasilin wasal ومن تالق باكس انفصل كو اندك وليو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك وليو ييغول تي يالا مونو لا ييغالي كو اندك نيتو يالا بو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك نيت كو ييغول تي يالا دولا مانا ييغالي كون لي ام سولو موي لي حديث بي واخ ريك موي اندلا كو ام يالا ginaaw yo umu yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtaan yi wessu yalla dafa jaxasi mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekk du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa saman jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc ñu dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo beugé japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jirax señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du len lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatullahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahra annama suyuq hadha zaman jullu umfuqo lol la señ ci wax ci masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yunus sallallahu alaihi wasallam ni yunus la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na paji seen jéggi ngeen bal ma ci cadeau gi par ci par là subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoro ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñi ñu joxe serigne ci ñi diko dello ci yalla ko yonanti moone serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugul waye bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mok musaylamatul kasab ño bokk yam mok ki serigne touba xnal ak fir la ño bokk yam yalla bindé nona jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu ragné ñom da nañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci da nañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lum koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom da nañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na la taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggé yow ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nañu taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko ban lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuté ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legi day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def lu ko waral al asadu añan añaan seigne touba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xañ nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nitu wa jamono mukk nitu yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xañ day japp ni lum ñak serigne sa ko ko xañ lum ñak rek serigne sa ko ko xañ muné motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añan nit ko arrogant mutakabbir foko fek du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi tu top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añane ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi Abu Bakar Omar

serigne mbass wallahi sayyid allah ma tete sini ma deg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni akan neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabakh fa keru gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limay wax dafa yag dama bu ma joomul jamono Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabakh keru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko saxa xam waye dama ni baye bo nga xamni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay tay jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ki fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kene sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bokk cheikhoun bamba neena wa khila in adra yawmal bari wa durriba sirata fawkha an-nari wa kabadal warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا مو بسبين تي تيوي با يالا جيل سرات غاتي كو تي كو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay leen wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kèn du leen fi nattu ayo yoonu aljana seigne touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla li wati lay faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wati lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya
khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxoy yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ño gën loxoy seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadis sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyul ladzina amanu iza najaytum rasul fakhaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako adiyé jitu na adiyé jitu joxel adiyé bu nuppi doga jamm santé ga wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poche jox ko adiyé dédét na adiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga cofor lo won fele di sakku ndimbal serign bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li nañ ma ñaari xissal ñi ni len cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du tiwawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am nañu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamo ambulo bi li ci ne nangay minio la serigne bi ni ko soxla wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wala yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señ tiani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox diñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma len ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonent doon def rek buma gisee kuma yene tuyaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ma sorin len ma bëggoon bu fekke ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonelo señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma len doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na len señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gu ne dana ñew fi ci man wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccal ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addiyé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé addina non la yalla bindé addina kon nak ci deug
seigne mourou waxtani jeexut tu da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abo yusid al bustami abo yusid al bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abo yusid dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñibisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni ko waw garal mo sama yereen bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko ah def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeur ba faatu ñuy denc teyeur bi biñuy denc teyeur bi malaaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeur bi bimu juddo ba bi muy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gërem biko malaaka yi naré mbugal munkir ak nakir ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yusidil bustani moy sama borom malaka yi ni ko tay nga dede yow neki am nga yalla jidul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxalal sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abo yusid momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abo yusid ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yusid tew malaka yi ni abo yusid mun ki rek nakir ni ko abo yusid ki dañ ko laaj pey sa yalla mun yow abo yusid mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim ximiliko geud waji nako yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi do rek ni ko abo yusid sa ngumi kula ko garal ci yor yor yow tamit abo yusid dal di niran mumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagn ko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yusid nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla ak ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan len gem lo len ni lola selatu leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dem dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbir yi jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bo bu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonenti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonenti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def ci nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baaxa baax lolu dal mo doon waxtanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan
ñongi ndokkel ñi nga xamni soppe daara ji lañu ñeen balma ñu makoy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun ñu ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ñu am defal meli ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yeguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquran al karim ko bi jaay sey al khadim jigen bi baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salik non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame diallo moy ñëw na ba senegal woma téléphone bëggoon ñëw ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréwul rek yéene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé bay jeng job mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi mi ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam parce que lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom da di nak ñom bi leen yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye kena bama ko woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel ni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi ma dess na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jissakum la waxe jissayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñëwé donga yëpp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko andil yow dama xotil mané ko man luma am jox nak alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korite yi wéso ak tabaski wés yëpp da ngay gis dalé lék mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: lo pour doole top serigne ñu taxaw mu ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci serigne bi Allah xeta non mu ko wara diglo ci serigne bi adina kon ki lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne bi seen bop lañ fi nekkal bu leen leen deglu door na la ci musiba di nga yendu jant bo xamni mom mom la do wax doole boko gis do gis serigne bi لأن من أديم شيخا مرشدا فشيخه شيطان أي شيخ قصد على شيخ عبد القديم واه رضي الله تعالى عنه يا أحمد بامبا نين كو أمول كليفة في تي أدينا غولاي سايتو مونا موني داغا يوغ ني أمغا كليفة صاح واي أمغا كو مونا كو غالا موني شيطان وود كليفة بوغا شيطان تاخو تاخواي سيرين بوغا يوم ني أمول كليفة غولاي ديغال غاي ديف مودي لا تير غاي با في تي أدينا مونا موني داغ كو يوغ ريك واي أمغا كو شيطان لا شيطان رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab bi tuj al farah amul wudd dedet bu fi ni joge rek lañu remplacer ndaw ni na xamni lolu ñu xamni lolu ñu gëm rek ben way bo xamni lan ni wa ñawna man na wax li philosophe philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon na ko ci ay xalel bi nga xamé ni Cheikh Muntaha amna même rew mu am problème ni jël alalam laye len ci bir bir diplomatie yone len te am ñu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len buñ len don laye bir ngi ni bu fekkon tane Cheikh Muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey jiko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rewuma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma deg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngeen di critiquer te pourtant yeen ñi yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé seen kër yi mané bis bu ne sa soxna tangal la café bu neex bu for da dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gan ñu bayyi sa wa keur da tekki dina nga bañ sa wa keur diplomatie mo tax duñu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer gan na assalamu alaykum ngeen jox ko gar ga tok ci wa keur bi ndax lool day tekki dina nga bañ wa keur bi diplomatie la ba ko conférence ba jexé ma jëg jëm sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo ñu gis ñun duñu révélte mu la téelo ñu gis duñu ma sa révélte fek bobu dafa am ku len laye bir te fek duñ len laye bir tanku ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanku ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk do yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu niwul ci alcorane demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa laye ent len bir ragal yalla la yent len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gibi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu jë pour convaincre ken waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay du fay yaron tipe ali mo salam li taxone yalla yoni len moy laye bir seenu xet laye bir seenu xet yaron tipe nak ma dox yaron tipe sallallahu alaihi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tipe yep ay dine lañ andi won waye seen dine ja ken ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara pour ma laye len bir rek ngin bax ñu tambale fi yent yalla no xani moy duwaye yaron tipe ali mo salam waye yonenti alayhi wassalam yonenti yalla no alayhi salatu wassalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun man sourate araf muni mom sayidina no alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw muni waye andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waaw lutax nga ñuy laye bir ni ma len gëna xam malin bi na xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyu yalla dey ne ma lu ñu leen deyu motax na bi leen lay bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu lay ko bir way way lay ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansa'alakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun walan mo waxon aw gayam alayhisalatu wassalam ni demat benen yonent buñ ni wax sayidina hud alayhisalatu wassalam momit lu wax aw xetam ballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi len di jotali mission bima yalla wax ni na len ko jox mun waye and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day and ak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu jabal na yalla da am ci man confiance kon bu nit amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yakku bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yakku bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yakku set ci intérêt yalla ko yonentam rek ali salatu wassalam set ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci don set motax laye bir ga yakku intérêt moy lan moy da bëgg ko yettini sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëgg ko yettini donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bekkuma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nañ len dal moy ci mu lak bop di bëgg borom ci mu lak bop di bëgg borom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moramam moramum jégam dikal ko ay diwiyaso ni ci sa keur gi era sa borom keur bi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar diix diko nak man dama lay laye dir dom ñoom man nga ko faj bo demon seen keur le mu faju ah daw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni mu tago di ni tago di tan lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir dem be nday dal mom la am amin te nday ñew sokko ko gem ni ko hey dekk lu dalay fonto ah mu taki bagasam ni kon momi day fay way bala dem na tago di bu ñu ñe di tago fekk ci ko doon wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tanku la bi ñu ni ko ah aminta man yeggaguma fi di ah kon xaarama delu sa keul dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir giñ ko doon laye bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ca ne motax no ali salam ni man indil na len lettre sama borom indil na len waxi sama borom waye and ak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam lim ni digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam lim ni digal ndeke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir ci la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawajjat liman bi rabbihi amana fi kulli saman bu nekul ci mu layin rek yakarna min ci mu nawir Seigne Touba dañi bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bok mëna lay bi a bokku ci ndariñal yonent bi do fa mëna lay bi re mëna lay bi mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolu mu wagn ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len lay bi mu waye nak lay bi yonent sallallahu alayhi wasallam xam nga ku mi jariñ ñu ne mune amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale ci rok min al awal ba ila al akhir lay bi yi yonent sallallahu alayhi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax na len wax len ni duggé ci wanak sax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alayhi wasallam ki mo bax wallahi lay ni bir ba lay ni bir bu ñuy dem wanak sax ñu fay demé lay ni bir ba lay bir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggé lay ni bir ba lay bir suñu soxna yi sax bu ñuy taajalu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'ir rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman da jariñ ci yalla jariñ ci yalla do fess del wonni ko nak jariñam lolu wonni ñuko jariñ ngir lan ngir lay du bir rek ngir lay mi bir wax seigne touba neena ci ma jox khadail aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu bax lo xamanteni ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la seigne touba seen nañu
1: radiyallahu ta'ala anhu
0: ndaw lu tege ci mbib seigne touba neena bu ci sa bëd dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamanteni ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifier ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni da leen di yëbbu ci lu leen neex rek bu fekké ni da ngay wax mbir yi ñu koy yalla waxe xam nga li ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da melni mom la yalla yoni ci nit ñi way yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tété man fi awna mu yiss te gis nga la yalla waxon fi awna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce que wax ji yalla ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que seigne touba ko wax est ce que alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal walaw kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yi soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo waxta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko bindi addi na motax ma waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq foko gis rek teyel dina nangul suq de dina nangul suq fo gis muni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna en téré day fex del la li gëna bari serigne ci ragal wi tangé ñom lay dal serigne ci ragal wi tangé ragal nañ yitangé ci buñ wosé seeni tol buñ gis kenn ragal nañ yitangé ci buñ dénd geelo buñ gis kenn ba taxna deggug yalla gi daanaka ñu ñu dox nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen balma lu ngeen neex def taw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen neex def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg di suufa gi ni muy kafeek jabari bopp moom lay kafeek jabari sëriñ bi ni muy kafeek xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeek jabari sëriñ bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu fu baa ñu jox ko état état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa mbokk nit bi ku ko wax sa mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk seen balaxal madda sëriñ si benn secret na bootu fa léegi secret nga xëpp dañuy xëy fanaani palais ak gannaaw palais ba Europe secret yëpp waaye lu ko fa yóbbu xam naa sëñ bi nettali wu ko de ku ko nettali di joxale journaliste bi te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko xam ngeen ko lu ci joxale journaliste bi te journaliste baa nga Dakaru dem boite nuy fecc ba fajar ànd ak corog suñu ko liwul amaana sax fecc ba fajar xëy bind ci journalam suñ noor ko jonangam ku ko ko wax approche bi sa approche bi moo ko wax ba nopp nag ni xëy ni muus mu naan diwlin ci biir kër gi mel ni du moom mel ni du moom mel ni du moom yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam té rab bi ko yonen ki sayyidina abubakar sadiq té rab ko yonen sallallahu alayhi wasallam dinké ben secret dé rek dé du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñi bu yonen sallallahu alayhi wasallam yonen sallallahu alayhi wasallam dim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa hafsa ñu wax xam na ko doon sayyidina umar ni waw day tin di way bu ci né dana ko denc ci soxna dana ko denc ci soxna Abubakar tiye lolu bayu Hafsa yewo kërëm fajar ñu xey ci Abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba sinni da koy wutal borom kër te yaama ci doy Omar neena buma Abubakar tontor yaama tont ndax Abubakar bëgg ci wax lu amu te du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxugo ko neena sayyidina abubakar sadiq neena ak sayyidina omar neena abubakar may ma pat bi neena tontu sax defumuk ne ma ngi mer bay toj tax may wax abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay toj abubakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat ci mor ko ben neena mom la bëgg denc nga nan lan lolu la koy wax bu doon bëkki neegi legi lolu la koy wax de bu ko sa xel la ila dem ci kër tok man ma dégg ci sa nopp bi ci ñor ko je neena bi ci ñu ngay dégg Sayyidatuna Fatima bayam du ko ma sa dénk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko dégg ko mu ci joy joy deret bayam wawat ko dey ko musi gire bajjan ben niko bajjan ben niko so fatim kay na bajjan du tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yow mi seigne ibrahima mbay la motax ma woy sayyidatuna Aïssa bajjan ngeen xam ngeen ni Aïssa tu moy mbeen Aïssa soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moone bi Fatima diglo bayam seug sigi joy seug sigire aha Aïssa mom comme Aïssa tu comme beugul dara dara dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febare nga xani mo toll ci ay darñel suram beugul dara raw ko muni nak Fatima di nga wax li la sa bay wax fatima ni ko de a secret baay duma ko wer muko de fatima dum man may sa tante muni yalla tere lima baay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma muni yalla tere waji baay tante duma la ko wax de duma la ko wax dal di nibbi tantam batay gemut lim ko wax mu fallu dalam fekko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbele wax ma leela sa baay wax muni tante duma la ko wax secret sa baay duma la ko wax dax mu dey moko man na wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dax mako dey lu tax man di la ko wax ñu mo la ko wax de yaron sallallahu alayhi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko po dugulugo ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotale jangum yaron tibbi sallallahu jangale yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam lo tax mu sonn ci pour xam ñuko bayam wax da xam ni bayam di wax lu amul njariñ bi bayam faato sayyidatuna aisha ak aisha muy bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbe nak wax ma la sa baye waxon fatima dal di muñ ni ba legge de man na la ko wax ginaaw genn adina mom man na la ko wax du dara lu rek bi mo woyé bu dëkk daf ni ma sama borom de yoni ni jibril mu tan lo ma dëkk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma woon ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk adina mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay lay bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ tay tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ tay tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xappati bokk na ci lay bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xamni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko ñu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéedit bu boba laye di ko bir dé laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj ñu wara nek sédé té alquran néna wama sahina ila limu'allimna bu ñeen di sédé sédé leen ñeen xam su ñuur mbay jam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax ko te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom doxo so ak mom dégg na dong yow mu to sédé dégg na ni dum bay jam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci gëmmi ñal xamuti mom dara ñu laaji keneen yow xamalu mako dara modi mandu ñu laaji keneen wala na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggu nako denc soxna mandu té do jox mu dara ñal xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñu ah di ko ko denc ci yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di lay ko ko am comme borom keur ndox deug yalla xamu ci mom lu ragal yalla xamu ci mom lu mbax xamu ci mom lu dil waaw kay waye ah ki ngay bay bo tay ci mom de man di deg na ya ragal bi yalla deg na day sede alquran waxu deg na sami'na la wax wa ma sa'idna la wax ila lima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal nak ñi nga xamni ni ay andando lañ te am luñu bëgg ci yow duñ la ñëmé lay bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk na tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala la te do yegg ni añaane la la alatu sa'id in aratta suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu ba neena bul and ak waajo xamni bul wutup xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndesum xel lesum xel xel mu dessé xel mu dessé moy yaakar nga ni waji boko waxe deug lim la daan jariñ dootu la ko jariñ nok nok ay sax wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax moy wax nangam nok nok wax nga deug te yalla ka ayca sa sa fay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa sa may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te do yoni añaale na ndax da koy neub aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xamem adina rek la gem business rek ñi yépp señ tibaay ne bo wutum xarit teggi len fa ñet ñi bo wutum xarit bayyi len fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xalam le ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tudde ko déssé lool taxuma jog waye ci sari ak déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam financier wut ay matam financier wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi aw sa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat min wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diine li tax nga gëna fonku sa diine dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diine dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé wa to bay nga wa saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure jull le wa est ce jull nga saway adina ni ngay dak do ko dab de tenké yu balé sa diiné way saway waaw kay

ndax dafa am alal bax na de bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu man ca def ci yoonu yalla bax na de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga man ko jappale conseiller ko mu diko def fi jinn geureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tudde askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fong fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni dara ja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sécurité amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ak fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoo ne dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonenti baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ñu ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba ngir taram ba taruf sayr bo xamni boko xolé dina beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taruf batti dem mo gënon bu sayr bi yalla tan bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayr bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñatt yi mala wax gis nga wala fnjay day wax ni mak lako gëna ñor mom lay mujjé wax mak lako gëna ñor lay mujjé wax giso ab wolof mo wolof la ko mo ndu wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëréttu mu doga wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekke ni nangu nga diglu sama conseil boy tak takal borom diiné mala takal ñent jigen ni muna wa may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka maq nga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom diiné ji door nga so loxo ci ëkk tan moy borom diiné ndax moy ki mëna julli mëna wor mëna aj makka mëna ñu deet loolu ay pratique la di loolu ay pratique la loolu ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu mëna julli ba melni julli kaata te bu jëkërëm ne ben mu ñu fuk ak ñaar ko ko amul diiné bu amon diiné bu jëkërëm ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diiné ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diiné ki top ndigal di bayyi téré borom diiné ngok waye ñun ñing ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu ne borom diiné moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diiné ta gis lo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu saliha moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waaw masnama deg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko degge muni ñaari way dencent te niki da rafet ba bok rafet
and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecte nako di top ay ndigalam di baye ay terem Nay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustafa Sy la ko déggé ci Mustafa Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben su la rom isin ben te li xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajjal dof ni ko dede wallahi mu ne ko loy re nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma ak yow mi kenn mu ñu wote dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg muñu ci jot yalla wërt sëgalé ko ngay sant rek dëkke sant te ko sant ci aljana nga dem jëk ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu de aljana lañ jëm loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom keureum bam xamni ni dogal suñu borom la legi ay ci jeexna gotu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dotu ko concerner bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xex na len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diine non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngin bal ma ko wosu diene bi bax kon ñent jigen ñooñu la yaronata sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytal ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len ma wax len amna ci seen soxna yo xali buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu degg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am jabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am jabot te ki wul nak ni ki yalla natto amul jabot bu dem aljere man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yuy xereñ ni bari go bu rëcc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereñ ni ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadi khina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc ni woruñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur
wax ak yow mukk ba yëg ci sa kàddu, mu mel ni sa kàddu dako agressé ba mel ni blanchet. Kàddu gu mel ni blanchet, kàddu gu mel ni blanchet. Jonge mooy lan? Mooy fexe ba sa borom kër bi la yàlla booleel kàddu gi bàyyi koo ci yow di jëm ci moom doon kàddu goo xam ne bu yeggee bu yëkk ci siditu jëm, na doon kàddu goo xam ne bu yeggee ci moom siditu jëm bi tudd mukk. Rawatina nag boo tolloo ci ëmb mbaa nga toll ci nàmpal na nga moytu di yëkk ci siditu jëm. Boo ko waxee femme intellectuelle yi nag ñoom xam nga liñ gëm mooy lan? Mooy égalité. Waaw égalité. Waaw égalité équité. Waaw égalité équité l'islam wax na ko, alquran wax na ko, danaa ko wax ci kanam xëy na, waaye du bi ngeen wax yéen femme intellectuelle yi de, yéen femme féminisme yi déedéet, femme féministe yi li ngeen di wax nii égalité, loolu du égalité de. Waaw loolu du égalité de. Kon jigéen di jonge mooy lan? Mooy topp ndigal bàyyi tere. Jigéen di jonge mooy mel ni Seydouna Khadija, mooy mel ni Seydouna Khadija saay nopp na ma yàlla baal. Waaw Seydouna Khadija mooy nga mel ni Seydouna Aïcha. Seydouna Aïcha man de jànguma ci taarix fenn fuñ ne ma Seydouna Aïcha mas naa wax yonent bi lu yëkkati siditu jëm, te salaalahu alayhi wa sallam bokk na ci ñi ko gënoon a jege Seydouna Aïcha. Histoire li muy nettali sax ci bi nga xamante ni tuumaal nañ ko te yonent salaalahu alayhi wa sallam yebal ko kër bàyyam, lam tontu sax tontu wu ko yonent bi, bàyyam la ko tontu. Yonent bi dafa toog ay alquran wàcc setal Seydatuna Aïcha, bàyyam woo ko ci ruqu ni ko demal nga tuubal Muhammad, mu ne ko déet ban koy bu tuub dee am, demal nga gërëm yonent yàlla Muhammad, mu ne ko bu gërëm dee am kay nag yàlla lay gërëm nag wax dëgg ndax yàlla ma setal. Loolu bàyyam la ko waxanteel, waaye gis nga ba mu delloo kër yonent yàlla Muhammad bi alquran wàccee ba setal ko mu delluwaat kër yonent yàlla Muhammad ànd ak loolu lépp ay sa mësta xoole butu yonent bi ni merewoon nga ma ba yóbbu ma sama kër bàyyi. Rusu ko koo xoole. Lu tax salaalahu alayhi wa sallam ni jigéen bi jonge tey am njaboot àjjana la jëm, mooy jigéen bi jonge fu mu toll dana bégal borom këram, te saa bu amee ngërëmal borom këram yonent wax na ko alayhi salaatu wasalaam, yonent nee na salaalahu alayhi wa sallam bu jigéen faatoo borom këram tiim ko ni gërëm naa te muy dëgg àjjana la jëm direct benn ngoom. Beneen bi ci des mooy yor njaboot sonn ca yar leen teg leen ci diine boo dee àjjana nga jëm. Kon ñaar yooyu la moo tax salaalahu alayhi wa sallam ni jigéen ñi mel noonu ñi ngi bokk ci min ahlil janna, ñoom jigéen ñooñu min ahlil janna. Waaye nag Sénégal yi moom ni mu déggee jonge moom pour moom mooy baat boo xam ne waa mbedd maa koy dégg ak moromam yi ànd ak dem marché ak grand place ba fa lay waxee ak jongeem, loolu du jonge. Loolu moom xaw nañ koy tuddee waaye du jonge, xanaa ñu laaj gars yi ba xam nan lañ ko war a tuddee, waaye loolu du jonge de, loolu du jonge. Kon booy takk soxna qualité yaa ngoog na nga tànn soxna su baax. Boo tànnee borom askan yonent nee na baax na, waaye nag fitna la gën a jege, fitna ndax bis bu ni mu wan la dayoom. Am na sax ak gis bu ma masa jàng ci benn téere bu ñuy tuddee defe naa taskirul askar bu demee noonu benn téere aussi naa ko liir ma gis ci benn hadis mu ne salaalahu alayhi wa sallam nee na saa boo takkee jigéen ngir ab juddoom saa boo xëyee gën di torax, saa boo xëyee rek di gën di torax. Waaw parce que saa bu xëyee ni la duma sa nawle. Dinaa ko wax léegi ci kanam bu muy waxtaane diggante doomu bàjjenu yonente salaalahu alayhi wa sallam biñ koy may Seydi Maaris, dinaa ko wax ci kanam insha allah, dinaa ko wax ci kanam. Bu dee borom alal boo dee ko alal tiital ak jaamam ngay mujj doon borom alal, bu la boo takkee borom alal te ngay koo xam ni alal dalaa tiital ab jaamam ngay mujj doon
pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp jox yam ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yam ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankuhul mushrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min mushrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu bëgga denc soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gëndalona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modi ni boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ngi koy yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen di mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu deme ba equité ak égalité mo am buñu deme ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñok ñok coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstance mo taxone mu may lako ay circonstance rek taxone l'islam may lako légui circonstance yoy sa dépassé moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstance yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légui légi mbir mi dafa sansé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum don't ab taram dara yeen don't da rafet bokku rafet gaddu rafet yeen rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala mënu ko convaincre nga set ko xamni yeena bokk diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu
dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko doono xey pété yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokul diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ñen ko doon nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy doon dañ koy doon légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doon ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko doon war leena doonante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena leen seen nday ji waru leen ko doon ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji war sa doon naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam le nga gis ndaw suko dakh suna ngo soyek yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokul diine ki nga bokul diine ci ngirum malik sax mom dañu wax ni bu fekkonté ni jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokkuñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxuñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bari ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu hum ñun yalla bokk na ci suñu kimtaal bokk na ci suñu kimtaal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denci min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mun waye nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen jé ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wa demé kër kër yi ba ñew wa demé kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse wa légg bi nga xamé ni nak légui adina bi gënal loona loi yi sansé na
vice versa légui lol deñ na mu délu ci wat li mo waxone légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam sow nga dem penk mu dem sow ñeen ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ñeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss lox naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatiser nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone ni sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi na comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat lay dal daqo waaw waaw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bi ngi fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskuna ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayta 10 waaw 10 da ngay xey may xey acci 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jele li taskuna ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskuna ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama ngeen bal ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu réew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokkon na ci li yonent sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bint Jahsh kañuy wax Zayd ibn Haris réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo ngi la sénégalais di wax diw gër la diw ñaño la diw tegg la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture lako waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris
mu ñu wax Zayd ibn Haris. Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jiit leem ci niñ ko mëna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yaramu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayalé ko yaramu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yaramu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Sayna bintu Jahsh kontan ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyidu ma ca keur ga la koy labatal te sayyidu diko xamni kuñ momon la liñu wax ab jam liñu wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko seyna biege da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem ba mu koy labatal duma nawlem duma nawlem yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal li jël Zainab bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko ko mayé li ma xon legi ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bokku borom ndamba tank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di sayyidu bu waxtanu nexe rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lu yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekkene diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man nangi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñunuko lolu ñu ko mu ñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam damay wacc Zainab dama koy wacc sallallahu alaihi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc Zainab de nang ko tiyete ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alaihi wasallam boba amna lu ñepp ci yaramam yeg na ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ok sayyid ibn muhammad ba ñepp xam ko yeg na ci yaramam li bis bu setané ba sayyid mi wacc ci seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo force te bu boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ni ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam okay soxna domam muhammad takna soxna domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi reclamer ko rek ci liko seyna bi wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewi niko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support mi ngi nek fi nan ay mala gënum jiddo duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci da nga ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonent mu ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa tahsan nas wallahu ahqqu
an takhsha'u ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax sey di ñew ni la damay wacc sey na tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo sey ni sey di wacc sey na amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo sey di wacc sey na bu idam jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mune ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saaga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wolof njaay neena wolof njaay neena mambu mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacc sa bu lo waxe da nga ni ko am sik allah ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok bañ ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañon ko ko takal ndax boba da lañ ah muhammad mi wote ak yent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna domam ko xani domam ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bimu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay don sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamé ni dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci sey nepp muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré buñu saxal lu haram ci yow lañ koy jaar kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té biñ koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fekk lune man la ca fekk bu ala taxé mba juddu luni man la ca fek jina ke lay jaay judd man nga gis kenen ku ko geul judd fuuf wala ku mu langok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku goor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante ni ko senegal gisé moy ki teug la ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarob l'islam lolou moy nawlant alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat wasadiqin wasadiqat wasabirin wasabirat wal qasin wal qasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi fiñi wax egalite ak equite ci ngeum yalla
ñoo ci bokk yam. Waaye man dama koy àbb ci contexte bi nga xam ne ci lay waxe. Lee mi ngi doon wax ci équité ak égalité, waaye ma àbb ko ci contexte bi may waxe, muy contexte su sëy moo di fépp foo xam ne nii bu fekkee yow ko góor ki muslim nga, sa nawle ci diine, sa nawle ci sëy bi mooy kan, mooy muslima. Muslim nawleem ci sëy mooy muslima, muslim muslim bu góor, muslim bu jigéen mooy nawleem, moomin bu góor moomina bu jigéen mooy nawleem, muhsin bu góor muhsinatu mooy nawleem. Waaw, muhsinatu mooy nawleem. Muslim mooy kan? Mooy koo xam ni diineem bu tayee 6 la, bu tayee 9 la, kooku mooy muslim. Mooy koo xam ni diineem daal ngëm yàlla am eggul ci bàyyi lépp lu bon, ngëm yàlla am eggul ci bëgg yàlla ak gëm yàlla jaral na ko perte ay intérêt personnel am yoo xam ni diineem a ko ko xañ, mu nangu koo ñàkk ngir diineem. Kooku ki nga xam ne yëgagul ci mustawa boobu, kooku muslim la. Muslim muslim daraja mooy première, mooy première daraja. Waaye am na yeneen daraja bu gën a kawe, mooy moomin. Muslim moom bu dencee muslima saa buñ amee problème, bon mën na koo réglé noo xam ni loxo day dem gémmiñ, wala mu wàcc ko, wala wala wala. Muslim la ak muslima. Waaye gis nga moomin, moomin moomin mooy kan? Mooy julit bu góor bi mën naa yor soxnaam di ca loru sax te tax mu wàcc ko ndax ngëm yàlla, ndax day jàpp ni yàlla ko nattoo soxna si. Waaye moomina bu jigéen it noonu la, mooy mën naa yor jëkkër joo xam ni la yàlla xam doy na, waaye dara dafay toog muñ ko rek, xam ni yàlla ko ko nattoo, daa yegg ci dara ji moomin. Ñoom ñëpp nag muhsin moo leen gën a kawe. Muhsin muhsin muhsin bu góor bi bu yoree muhsin, bu fekkee daa yor ji soxna soo xam ni respecté wu ko, defu ko nangam, du yem rek ci muñ li ko soxna si def, waaye da ciy boole nag rafetal jëmi ci moom, lim ko war a defal du ko ci xañ dara, kooku mooy muhsin, kooku mooy muhsin. Naka noonu it muhsina bu jigéen bi noonu la, muhsinatu bu jigéen bi noonu la. Mooy bu ko yàlla boolee góor gu doy waar, nekk gi mu nekk muhsinatu dana tax waxuma la di xool li ko góor gi def, waaye da ciy boole sax nag di ko teral, nangul ko loo xam ne sax amaana dawu ko ko nangul, wala wala ndax jikkoom ju rafet yegg na ci dootul toppanteeg borom këram ci lu mu ko mën a def ci lu ñaaw, dootu ko ci topp. Kooku mooy muhsinatu, muhsinatu. Ma ni nag bu fekkee ni yàlla daa dogal yow ku góor ki, nga gis jigéen joo xam ni ab taar rek nga xemmantim ak rafetaay, ma ne boo duggoon ci biir julit ñi te kooku du ab julit, wala bokkuleen sax ngëm, wala sax bokkuleen l'islam, ci yeneen diine la nekk, ma ne boo duggoon ci biir l'islam da nga gis jigéen du ko gën a rafet ba noppi, gën koo rafet jikko, gën koo rafet jikko. Bu fekkee ni nag nangu na fekk si la ci sa diine, nga di ko travaillé ci sa diine, mën naa dem ba nekk nag léegi muslim muslima, mën naa dem ba nekk moomina, mën naa dem ba nekk muhsina. Lu ci ni mën naa dem ba nekk ko, ça ne dépend rek ci yow ku góor ki ak formation bi nga koy defal ila akhiri, ila akhirihi, ila akhirihi. Bokk na ci shakhsiyatul mar'atu saliha, jigéen bi am personnalité te baax, jigéen bi am personnalité ci l'islam te baax. Mooy saa buñ bëggee teg ay loi ci kawam yu l'islam dakour, day taxaw revendiqué ko, day taxaw revendiqué ko ci kanamu ñëpp, day taxaw revendiqué ko. Mooy saa boo xam ne di bëgg nañoo jël ay pouvoir yoo xam ni, ay xàq yoo xam ni l'islam ko ko jox,
mi bokko fukati ci loxam for forsu day taxaw revandiqué ko même bu faju wuti dina ko revandiqué ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-sakhsiyatul mar'atu saliha mi ngi ni taxaw jiss bi gëna ay ci jiss six bi nga xamni mo gëna wax ci six six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigena jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lañ wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tani dafa upp dafa seer jenn jigen juk taxaw niko amat muniko ño lank ba teud ci naaju sun tani kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek sun tani kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne ndax adine beug tukki Omar mo xani bu massaane wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek muniko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek muniko fu len ko yalla joxe muniko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu toll ni qintar muniko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratul nisa muniko wa ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est muniko qintar mom kenn xamul num toll muniko kon jeexna baye ñok sun qintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar omar daf ni vraiment nak vraiment vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indilé dossier mu wor la ni dossier bi ay tiaxana ki tapalé dong la nga fotagn ko def ci beuri go malit ba nga fotagn ko tek ci beuri go malit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiqué ñom luñu rewandiqué ñom degg guma ci ko rewandiqué mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiqué suñu ndaw yi ñu yak ak suñu bané yi lan lañu rewandiqué moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle di ko revendiquer ci tribunaux yek ensemble yek pentimi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi di ko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indilé ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gotal ni tek ko ci suuf di do fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñu yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben
Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu moy ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour aptar li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibnu mas'ud Abdoulaye ibnu mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokal na alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jiss bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep me gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alquran waxe Abdoulaye ibnu mas'ud niko ah kon dama yaakar ni danga déssé lire texte bu baax danga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muñu ko ban texte la man baxala bu minal jinnu wanas mokal nako muñu ko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أهكاي أهكاي اتقوا الله إن الله سريع العقاب من سورة العصر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من كو يالا دوماني ما في يبال يونت يالا محمد من واو لوم لين ديغال نين ديف لوم لين تيرال نين با من كو واو من كو يونت يالا محمد مومي نك mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alcorane muni ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل صوب بن بي الله بلي سجوب ما نمدل وطخون بفكيني بن بي درور موتخ درور درور نمك وخي تي تواب موي لو خمد دال بو نسيسيت لو منت نعك دال منت نعك فسك دف لي لور درور لا دال دف لي لور سبب الاسلام نين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab tier la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor tier bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye muni ko nak bu fekke ni du lolou woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yont yalla moni yont yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndioccok xessal ak yeesu aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigen intellectuel yi bis bu nek minilen gor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom duñ ay femme intellectuel ci diine ay femme intellectuel ci diine gede ay femme intellectuel ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaduul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lool rafetul lool jaduul lool wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lol wursa am kon nak seigne modou buñu de waxtane jigen jo xamni
jigen ju am qualité la jikuy bax jikuy rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna

nima yow kula jappale wul warta jël li nga yor wala jappale la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kax rayab gi mu delu mu yonet adé yemu ci bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kax rayab magalu kax rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jimmi yalla wallé ko mu diko nat par kilo dédé kenn koñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn ne tiluma ko ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyé xew néla ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu mu waye lima bëtt dëgg dal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna sédélé ciëp loolu mom moma bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko man yaakar na ko mu ko mo na joxé lu ne xamna la waye ciëp mom yaakar won nit ku sant xuma mëna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa bu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih munima légui lañu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ñi jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ñi jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yalna len fay yalna len fay yalna len sam yalna len a ñi ngi len wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mu melni rek melantane ko po xottu gertem japp sama njambul lu lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak ah du garandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñu ko di ñak bañ wax ayna limu koy def bari wul waye limu mën tu ñak buñu leen wax yeen ñepp muy goor ni muy jigen ni jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni setan du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu génné jël ko tek né amna lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de mo ñay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratique na Abdou Diouf pratique na Abdoulaye Wade pratique na Macky Sall waye amul ben yoon buñ ko massa xébat lu tolni dédéwu wé ci aide de camp bi mu nekkon xibaar yi daan bayiko palé musta sen lu tolni dédéwu wé bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures xibaar yi palé bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu délu sétlu wat barki de mbondjay mu am suñu benn mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sar soxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeké nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduquer ku respecte éducation ak non ñu ni la da nañ gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade buñu massaane di financer man buñu massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko meuna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngo jël koku xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même sarsu de ci job momi ak mohammed job male wala mohammed fall male wala mohammed mbay male ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed job wala mohammed mbay lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustafa mbay wala ibram mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay téwéréem ni amna ñu ko wax niko saway ko bok ci tariqatu mouridiyé muni waw ñu niko gis nga bo lakon day gi bo lakon day gi bo jangé ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi ho rek jangal nonu daara yi rek yalla effacer na lepp ci bokk ci tariqatu tijaniya ñu ni ko sawaye fo bokk mu ni man tariqatu tijaniya ñu ni ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduquer won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wara laalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légi liko waji ci mbedd mi wax niko bo jangé mo way bu nafi ñu gomé ko liko waji ci mbedd mi niko bo jangé salatu fatih ñu gomé ko loolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbedd mi ko waxtane nan dal da melni légui chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandu julit ñi fekk li do nga la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñing kay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigni l'islam yoonu l'islam neew ci yoonu l'islam neew ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamni ñoy ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërëm ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërëm ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunuhu fityatu tahamu miskinin ñi nga xamne mom mënu ñoo woor te duñ ko man ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo woor ben seenu magat bo seen magal bop taxna mënatu ñoo wor am nañ febalu
koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuya ba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni ngeen bal ma dama jël ay ci mom tax bobu don ñabbu ngeen bal ma tuti l'islam ni ki nga xamni dafa am faiblesse du faiblesse ou nga me faiblesse ou febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër te wéru koor mi ngi galé ci saw loss ki ñu ne ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magé tax na at nitu loko l'islam utul na solution moy lan fityatu taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor ba ngon nga set lu sour miskil nga jox ko ko kon l'islam amna solution amul dara luy ñew te l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngon nga wut lu sour miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku wor bu la nexé bu wér wi téro nga joxé lool lepp waye dama fa wax ni ku ko manul da ngoy défé niko ñi wor défé rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam moy buñu waré ba ngon rek nga gënne joxé buñu waré ba ngon nga gënne joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënne lolu lepp joxé do rek day melni légui man nga bayé dootu bayyi xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourna bu nek nga diko bayyi xel wala lasini tuqunuhu fidyatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak ci febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokk yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sur moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga ciobare wu dal ni man dal lima bëgg ci tiyaba bopp na tiyaba ay ñaari témir ngay nako def ñent témir mo ni ba tay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru man tatawa fa huwa khayr man tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ci tukki wala ñu febar ñoo ñi ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga suratul baqara su mborom ni bu fekke nak yow mi nga xamni yaani ci tukki ak yow mi nga xamni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi su mborom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam bu la xese romb dutu ñewat ba mukk su koor bu xese jall jeex na meuna to ko dabo ci sa dundigi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bisu koor ga mom meuna to ko dabo kon nak wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienté ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla duko méré li tax yalla duko jik mukk li tax suñu borom tabaraku taala di yok ay dara jam ci maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienté wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasallam ni ko demal nga wanal mako sama jam bi sallallahu alayhi wasallam ñew wan ñuko de a asad kon li ni ci ñun la défé l'islam liko yalla yoni mustafa ali sallatu wasallam mu nek 5 prières sun borom fone l'islam ci 5 prières
wala ci juroomi mbir lañ ko jàng ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam muni buni al-islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaha ilayhi sabila hadith la sallallahu alayhi wasallam dañu l'islam ñu ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ñu bal pied bu jëk moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu ga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci teñu bindu la tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraku taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la dite yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dite yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yele won nga defal serigne mudou may tiam lu bax wa yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire mu fekkone nak dama ko yene lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que xolama mbaxu yalla rek xolama mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ku def acte yi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte ni yalla duko bindu tabaraku taala kana fi la mbax mana yam fi la mbax mana yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama dille ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamis salat itai zakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mononi bo demé kawlax fekk ko fa ba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xidma sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul kursi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona billahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw dendon nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaysam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top
xif na joxoma ma lek ni hi rabbi sutu jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow no xife ni waw amna ku ñu wax am du jaxate xif na bo xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxon melna ni man nga jox ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon wayitaay sakkat li la yalla jox da di ko partager da ci xibmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juromel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi niou yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deugmal ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp luñ ci digé ci aw yiw ak tuyaaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def bu wér wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lool li leen rawé lool li leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu saytank jëm kaw say sa bokk jëm kaw saytank jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bind bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bind non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asman sun borom yoni ko ay malaaka am ni andil ko ay yolantam téré bi ci gën moy alquran ni wacce ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ni naka non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran al karim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolu amé kon sun borom ni wéw koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان غير ويد غير كوار تلا وات القرآن القرآن لو تخا نيو هدى للناس اديكي دوم ادم اديكي دوم ادم بام نيك نيت نجاي اورينتي دوم ادم يار دوم ادم جارالي نيت yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis kon li ma doon wax at-tarbiyatu at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas linnas tout court ñepp nga ci yeufal julit legi nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal
mu jël éducation bobu def ko base de donnée nga xamni mom dara jërul ko baye éducation non lañu éduquer gilit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko ba lu fi pratiquer ko mu def safaan ba naka non mën na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi leen gëna jup mbir mu nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamne mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jobam motax mu bayi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lek lek mal éducation moy digel ni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñew ngir leral lan moy education wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew pour leral lan moy education lan moy education ndax education famille la wala tariikha la wala dedet education base de donné la bo xamni yalla ko jox ab yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokku na ci education bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba paré muñ ko ESA don nako jangale moy ESA dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba lu xour ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogutu la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci education neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox jammoon boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax manon nga fayu te fayiwo legi nit jamm nañ xone xamuñu lolu li feek ñing lay def ta do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi education bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge duna talata ko dajek am samba lu xur ci kaw mbedd ni am samba mëna togn ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen bul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab lexum nday joram bam nit ni nekete am pes dafa metti bam ñekko bo ligé du pes kenn wala yé di fasken légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni def la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yéne mako gëna xam kon yéke mu atté justice waye dedet parlo lolou limi jur moy fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinati min alhuda amna lu nit ki nek defeli ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy éducation kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran
waaye jaarale ko ci weeru koor. Wal furqaan dafa ñëw al farq bayna al haqq wal batil, moo tax mu ni wal furqaan. Al quraan dafa ñëw ngir lan? Al farq bayna al haqq wal batil wal batil. Al quraan dafa ñëw ngir distingue digante li normal ak li normalut. Al quraan dafa ñëw pour distingue li jaar yoon ak li jaar yoon. Al quraan dafa ñëw pour distingue li dëgg ak li du dëgg. Ni wéru koor wu na nga xamni man ci la wacc al quraan, wéru wu nak day takraar. Day takraar moy lan? Moy day dem ak delu ci, day dem ak delu ci, day takraar. Muni fa man sa'id minkum mustahra falyasub, ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wat fekk la fi nang ko wor. Man sa'id minkum shahra falyasub, nang ko wor falyasub, nang ko wor ngeen balma. Na ñi man dara ci sañ mu kore nit de wax nañ ma dimbalé sañ mi dal bi ngi bëgg yag man sayyid min kum shahra fal yasum'u man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wat man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar. Ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor waye après nga fay ko ni waw légui lay moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Man yalla bu ngeen gisee ma defal leen loolu ñu leef bobu bu ma leen ko defalee dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bu ma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko yombalal leen ko koor moomu dafa am ay rukunu ay rukunu. Rukun moy lan? Moy ponk mon koor da am ay ponk. Bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la mo ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñenti tribunaux yoyu ñu ñenti imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangam moko accompagner article nangam nangam moko accompagner. Moo tax ñu wutal ko ay rukunu. Bu fekkee ni ci ñaari mushab yi la muy mashabu Ahmad mooy Imam Ahmad Anbal wala mashabu Abu Hanifa ñoom ñoo bokk nu ñu gisee ñoo bokk nu ñu gisee loi bi ñoom ñaar ñoo bokk nu ñu ko gisee ñoo bokk nu ñu attee dañu ni ñoom gis nañ ni article lu koor loi bi ko accompagner ñu am li benn article la rukun wahid benn rek la ñu leen bo ban la wili wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeyé bani umna koor
lepp lu yàq sa koor nga dégaasé wu ca ba sa wecc, lepp luy tax koor nga yàqu rek nga setal ci sa loxo yow nga génn ci. Loolu buñ ko waxee koor lekk ñàkk lekk ak ñàkk naan dong du ko yàqu, déedéet am na yeneen ñi yàq koor yu bokkut ak ñàkk lekk ak ñàkk naan, moo tax ñoom ñu tënk ko tuuku rek ni mooy bàyyi lépp luy tax sa koor gee dog. Moo xam jiw bu ko dugg ci saayir dog na ko ci baatin, fen bu ko dugg ci saayir dog na ko ci baatin, ila axir ila axirihi, al imsaak ak nil muftiraat. Am na lenn ci seen biir mashab ñoom dañ ni an niyee nag kon fiñ koy dugal ñoom niya, ndax yéene daa bokk ci ponk yi nga xam ni booy def dara yéene ci war a jiitu. Ndax wax naa léegi ni sallallahu alayhi wa sallam ne na innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawaa. Moo tax boo demee ci imaamu Shafii ak imaamu Malik ñoomit ba tey ñoo bokk aw gisin, ñoo bokk aw déggin, ñoo bokk fahm ci ponki koor. Ñoom ñaar dañu wax ni koor ñaari artigal la, ñaari ponk la. Li leen ban ak ban ñu ne bu njëkk bi mooy al imsak an nil muftirat, bu ñaaral bi mooy an niyet. Yéene gis nga ñoom yéene yi ñee dañooy jël yéene boole wuñ ko ci ponk yi, ñaar ñi jël yéene boole ko ci ponk yi, moo tax ñoom mu nekk ñaar, mu nekk ñaar. Cheikhina wasilatina wa habibina Cheikh Ahmadou Bamba moom dafa bokk lu mu bari lool lu mu niroolee imaamu Malik. Maam daa bokk ak Malik aw déggin ba tax na moom dégginu Malik la jël moom Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Moo tax mu ne asiyaamu naa lahu faridataan, nee na artigalu suñu koor ñun jullit ñi daal, ñun daal suñu artigalu koor ñu ne amu ne luwaay ñaar la. Faridataan bila siyaadatin wala nuqsaan, amul yokk amul wàññi, ñaar dong la in mbalm, ñaar rekk la. Ñu ne ko ñaar yan la, mu cité li imaamu Malik cité ak li imaamu Shafii cité. Mu ne niyatuna wa kaffuna anil muftirat li waj ibaaxin mutximi bi tayibaat, ba ci dëkk mooy yéene. Bu ñaareel bi mooy jàpp sa bopp ci lépp lu mën a yàq sa koor, te boo koy def nga def ko li waj ibaaxin mutximi bi tayibaat, yàlla mi nga xam ne bu ngoon jotee moo lay leel lu lew loo doge. Booy bàyyi li ngay bàyyi bàyyi ko ngir jëmmam ja, dama adama lim bàyyi ngir yàlla amul fu mën a làqatu def ko, te yàlla da ko gis amul. Boo bàyyee ngir Samba nag mbaa nga bàyyi ngir Demba, am na foo xam ne boo fa làqatoo Samba du la gis, Demba du la gis, nga def li nga bëgg a def. Waaye boo bàyyee ngir yàlla, yàlla moom da ngay xam ne mënoo làqatu fu mu la dul gisee, mënoo ko, foo nekk ma nga fa. Foo nekk rek mu ngi fa ak yow. Moo tax mu ni kon bàyyi gi ngay bàyyi lépp lu yàq sa koor boo koy def da nga koy def ngir yàlla, da nga koy def ngir yàlla. Nga xam ne boo tëddoon ci sa néeg xiif bay xëma ko ximmiliku, finisidaire baa ngi fees dell ak i fur wi, fees dell ak ndox mu sedd, fees dell ak ñam yu neex, sa xel du ci dem, sa xel du sa xel mën naa dem ci leneen waaye dem mukk ci ñam bi. Loolu mooy bàyyi ngir yàlla, loolu mooy bàyyi ngir yàlla. Ay sunnaam moom koor ñett rekk la, sunnay koor. Benn sunna bu njëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool mooy taxjiilu naal futur, taxjiilu naal futur gaaw a dog. Loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci ak Siiseek Sambo d'accord nañ ci loolu moom gaaw a dog. Loolu ci sunnay koor la bokk. Ñu xam naa su neyee leen di gënal farata yi sax, taxjiilu naa al futur.
motax señ touba ne ah am nañu sante jaxatu de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak min bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñan ni sante jaxatu ak sise ak sambu ñoñu na señ touba ni nak wax deug yalla bokku na ci sunu koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw gaaw dog ni nga xaar ba jantu sax nak ni xaar ba jantu sax mu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yaxa xëd wa sani ta'khiru shuhur waya si muni laylan de laylan laylan yaxa xëd lo sant sant jaxate guddi yépp may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi dal nga ya waye nak lo yex yaxa xëd ah lu xaar ba jant fenk de da don ci guddi gi de don ci guddi gi kon ñaari sunna ngok bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah bu ñe tiyé saw lam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor tecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant sa dedet moy wax bi amul ndariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togon nit mu bëgg la wax lo ay kassaw kassaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togg nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay way subhanallah ko le mesam bi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mun yow nek fa rek nan subhanallah ci way di lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu tuddu mel subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehud bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor gorlu na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñaka lek ak ñaka nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yépp señ touba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa innahu yaftiru bil fadail képp ko xamni téy nga sa lamiñ ci deri gor ñi buna mun yowmal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci deri gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil falayil koor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gorri li ñi mom lañuy xëdde deri gorri mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gorri mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gorri mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gorri mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ touba neena fexé ba wor ci deri gor yi yalla dogalé la kay duggu aljana mom lay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lalla salam neena kep ko xamni woro ci deri gor yi woro ci woro ci wax bi ñaaw
yenen sallallahu alayhi wasallam man nga bañ wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tombe ab tombe du la ko ci fay ab tombe man lam yadda khawlu su wal amalu bi legui gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legui di wax ci deru gor lu ñaaw legui acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan واو القران ده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويل لي لولا نيه ديغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبوت بويل كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو نيغا خلات كو ييني كو نيت سون بارام نين يوم القيامه نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 ñu dogal débuter wala sax de funa 2024 ila jëlone suma téléphone wo ay étudiante yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi dëntu wu gannaaw lepp ci seen taw lay ko poar delu ñun gannaaw waye degg ñu woon amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn dindi mari legi dama leen di ñaan comme quoi ak li ma leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi añ leen rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina leen tok waxtan mi ngi ci waxtani bu ko suñu mudu mbay jam setone dana ko gis wala bu ngeen delwatu ci waxtani mali ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jamaa la ngeen gëm ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jamaa niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nanguul leen xol nanguul leen xol nangou len xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal yi walli ni senegal yi nga saga len guddi beccak suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am te do am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli ni senegal la xam walli ni senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gërem te gëremantu wu len da dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli yu senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina al-akhirah waxali wuñ ko ana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xam ni ndajem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xamnako bula yalla kholal fir'auna
liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yent yalla Musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel la tax ñu di len wax di len jema téméré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bu ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngen gëm ñoña ngen gëm ñoña ngen gëm ñoña wala fay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ma juddogun sax booba ñu ci suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku len ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbani yuni ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi naan rek waye ci deri gor yi wala si se wa ba sam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin seigne modou waxtanu di xajatu waye nu taxawlu fofu ah ku bax ki nak yalla nagn ko yalla fayal ta tax ni ci barkem suñu serigne ba cheikh modou bamba xam ngeen ni bu wer yi masani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma dalen ko yalla foyal bu wéru koor masana teru lol la ko dan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala balma kon suñu modou ay wo niñ ko waxe won sanku waye man xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam sallallahu ta'ala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online, delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition démissire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek fi am, nag ñaar fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetteerlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyh al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyh Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango ñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ño doon xunu sawar ëlëk ñi nango wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xunu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax touba muy nak touba gi ma leen di wax delu way bu rafet la touba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok touba lahum wa usnul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ku ko ku fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj touba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak touba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem seigne touba ni man aljana ji ma len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di sanc ab dekk tudde ko touba sanc ab dekk tudde ko touba muy aljana biti aljana biti sa bay dundu na fi badde kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bay dundu na fi badde sa bay dundu fi badde ñom ñaar ñep kenn musu jot facture ndox yow nga gidd barki demb ni da ngay révolté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place sa bay dundu na fi badé sa bay dundu fi badé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ñiko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo feuyul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox légui ñu couper sa ndox bi légui ñu couper ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek am nañu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan dong leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banexu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ñoo xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi mu tim xam nako amna ñoo xamni am nañ kërok Touba ci sama loxo la ko yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku tene daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër te gisuma leen xawma leen xamuñuma gisuñuma ba biñu ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndalo leen ni te dañ ma laaj ni ma waaw man de dama bëggu na jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd mané man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekke ni da nga bëgg ëlëk sa njaboot raw ci yaqut ak jamono sa njaboot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njaboot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma den dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen parti amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu beggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu beggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamuy daj pour gis yamba du ko jaral bu beugona dem boat nuit bu beugona dem boat nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beugona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ni jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu khalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission bu fekké commission am nañ muni ma xana kon Seigne lañ la jox addi mané wa addi rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission mo ko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ seti fir awna yalla ankalon Musa di rogalat ba jamono yent yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahl ak Abu Lahab seen seet yalla ankalon Muhammad seen seet yoy ñoo rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba seet yoy seti fir awna ñoo rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñe ñoo fa tuddon ñinga tuddon fele Firawna fi ñew tudd fi Abu Lahab fi ñew tudd fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tudd fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir Madinatu Munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci al qur'anul karim muniko wa mimman a'lukum min al ahrab munafiqun wa mimman a'lukum min al ahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mu na mëne ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa mimman a'lukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marire ndo lañ waye duñ ay murid mune ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkandoo lañ muniko waw yow ki yalla yoni mom yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yem muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muniko mi ngi fess djel ak ay nafiq mi ngi fess djel ak ay marid mi ngi fess djel ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'nu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay nafiq yi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la ta'lamuhum xamewo len xamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ len marirando yi dekk Touba ñun yalla xam nañ len waaw yalla ñi bo len xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana len mbugal plus manam deux fois 1 = 1 = 1 plus 2 dana len mbugal deux fois la yalla wax sanu asibuhum maratayn ñaar yon la len di duma bo len duma ba nopp nak mune suma yarduna ila azabin azim mo yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu mu len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel mo mbugal len alakhirah door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndewrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndewrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok ken musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam ken musuko mom kudul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem mu ne xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa ndigal bala ma nangou sen ngum rek dañu nango top sen digal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako giñ de dañe ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo leen digale ñi def bo leen téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum ci lay xew seen digënté yow rek lañ ciy déglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye thiam bu joté ak modou ndaye baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñ wax modou ndaye baye fall damay togn rek muna modou ndaye baye fall kuy kilifam muné ko la yim nga xujja serignam bobé wolu seigne yim nga xujja bam ñew muné ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tay bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum bo wa lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbaye baye fall wo modou mbaye modou ndaye baye fall ñom ñaar ñu bokku dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokku jur bokku leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la ag reser tambalé am Touba biñ ñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la ag reser yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far mu ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi dugg lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku deugereunte ak bop Baye Fall bobu ba dugg fa muy gardien Baye Fall am bo di ba dugg fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre foncé am wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi dugg ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre foncé mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ke xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha len ko digal jëf katu digal mom loko wax togn ko demal ci kako digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yi yow Cheikh Mountakha ngay wax dang ko ñimi wut dang ko ñimi wut rek yow kay neel Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha joxe digal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'addusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min al-fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokon ci ñu gëna mandu ci kaw fuf neena mom Omar man lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba legi fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme legi atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ci atté yoyé mu na amul legi nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamné day depo tay tayu waji Omar ibn Abdul Sulaiman waxon néna nañ créer ay atté yo xamné day depo tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legi tay tayu gaay dafa avancer legi ndax jamono électrique nak lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kërë bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi tedd mu dem mu dem ci taatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yi na mëna wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte te nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asman ak suuf neena man yalla bi may créer asman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asman ak souf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asman ak souf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pack bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo for force ci mbéd yi ci téré yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu ben passeport espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladna in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asman ak souf beug na fe bayyi beug na fi am fo mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakha fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakha fo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakha fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni bima bind asman ak fouf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkon ni beug na fu ñuy foyé man yalla man
1: falan wu suuf ak asamaan maa ko tere man yàlla di kon ma bàyyi fi espace waaye wa ma xalaqna asamaa wal arda wa ma baynuhuma laa'ibin diggante al diggante asamaan ak suuf man yàlla bàyyiwuma fi espace pour foofu hadis boobu ngeen di dégg te wérut ñu naan sabbiyan sabbiyan walaw kaana nabiya ndaw faaw mu def yëfi ndaw doonte yonant la du dëgg du dëgg du dëgg ndaw faaw mu def yëfi ndaw doonte gone don gone faaw mu def yëfi gone doonte yonant la man ni du dëgg de du dëgg xam nga looy xamal ni dëgg jàngal hadis bi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam wax te ibnu abbas netali ko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak ndaw ñi ni leen yéen ndaw ñi diggante asamaan ak suuf yàlla bàyyiwu fi espace pour foofu manaam ni kon nag am ngeen juróomi temps bu ngeen ko séeréwut bu ngeen séeréwut seen juróomi temps yooyu ci alkana ngeen jëm axtanim xamsan qabla xams sababaka xabla xarramik wa sihaataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik waaye wa faaraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawti aw kama xaala alayhi salaatu wassalaam ibn abbas nee na yonent bee toog ak ndaw ñi ba yàgg mu leen yéen ndaw ñi très attention yéen ndaw ñi très attention na ngeen góorgóorlu ci seen juróomi temps mu ne ba ci njëkk mooy seenu ndaw nga dégg ku leen waaw ndaw moom bu ci tolloo def ko bu ko paase bàyyi ko wàññiwul dara bu ci tolloo def ko bu ko paase wolof nee na mag moo seen muy def ak caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkal wolof nee na mag moo seen muy def ak caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkaloon da koo mokkal deñ ba muy gone la ko mokkaloon ba muy gone la ko mokkaloon sallallahu alayhi wa sallam ni axtanim xamsan qabla xams axtanim xamsan qabla xams sababak qabla xarramik bi nga nekkee gone sa ngone googu bu ko foyee wa siataka xabla suxmik bi nga wéree dara jotu la bu ko foyee wa xinaaka xabla faqrik bi la yàlla maye wërsëg xam-xam wërsëgu wiru yaram wërsëgu alal bu ko foyee wa faaraxa xabla suxlik bi nga amee espace am temps wa yaataka xabla mawtik bi ngay dund te déewa goo nag léegi yéen ñi nga xam ne nee ngeen ay murit ngeen nee ngeen ay murit ngeen ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginnaaw te di leen jéem a layal dañ naan waaw ndaw ñi sëriñ bi saa bu wootee ndaw ñaa koy fees jëlee ndaw ñaa koy jiitu waaw ma laaj leen Wali Seck bu wootee ñu fay ñëw ñu koy fees du ndaw ñi sëñ Youssou Ndour bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi yooloo leen Badantaan bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi kooku problème bi nekkul foofu problème bi nekkul ci bu fekkee ni sëñ bi bu wootee yéen ndaw ñi yéen a fay fees te bu Wali Seck wootee yéen a fay fees ban sens la am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te madil fu mu nawara bu masaana woote ndaw ñi wuyu si ko waaye gis nga ndaw lu ko wuyu si bu delloo bu Aboo Lahab woote mba Aboo Johlin du dem kon yéen ndaw ñi bi ngeen wuyusee Serigne Touba bu fekkee bu Serigne Touba wootee ngeen wuyu si bi ngeen ko wuyusee da ngeen di fexe ba bañatee buuse bañatee jógee fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañati fee jógee waaye wuyu si Serigne Touba samedi ajjuma gaaw nga wuy jëfi raw la wuyu Serigne Touba ajjuma gaaw nga wuy jëfi raw la ban chance la am Serigne Touba moomu daa wax ni yaa xayra maay ma ak junaay ma al

0: ngeen loolu yeen
1: wama yantiqu an alhawa in huwa illa wahyun yuha seen tuba du waxe bakkal nu wax yalla ko ko wax lo mu ne ko beug mu ci adina beug mu ci alakhira kay jox ma sa bop man seen tuba fal yalus bi dimu joju niko wa senegal umple wal iyas billah ken mu ko misal ak nu umple seen tuba wa senegal ak nu umple seen tuba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umple won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu neew ko comprendre ñu neew ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk li def fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci Seigne Touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indil la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan Seigne Touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngo yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom té toñoko mënalu la tous waliw mom dang koy gëm rek mu door la jëriñ waye li fe gëmoko mënu la jëriñ tous abou lahab abo jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé soxna yont yalla no ak yont yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali yi non lañ mel amna ci wali yi ño xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgga defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjid diine l'islam lalla wa salaam mo wax ci hadis bani témeru bop sékkal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékkal bop ben témeru sékkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyamah ñooñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadi doona kenn xamul ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-asis imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay accès ci Seigne Touba. Cheikh Mbamb nak radhiyallahu anhu particulier la ndax daf ca mbok mom hadith bo xamni neñu yonantako wax donte mu hadith woni wax nañ ci lu bari neñu yonantako wax waya dafa tombek Seigne Touba dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha mi'at Touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu temeru sekal ba gannaaw jinni ñentelu temeru sekal ba gannaaw jinni taxagnelna ñakoy fekke taxagnelna len ñentelu temeru sekal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jeddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-khasali ak jamono ay imam shafi'i ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abd al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abd al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imam al-khasali kasalika Seigne Touba mo len ñettel Seigne Touba jamonom amul kenn kuñ ko fi doon tekkalel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak témeru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yam dana la téñ ni ko suñu Moussa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yom ba ngir bëgëram jamono yenen ba Touba liman balagha comme nonu mako waxé Touba liman balagha modi yan ba Touba liman balagha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alayhi wasallam don jingi té muhaddisuna yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan qutbu yi ak abdali te attu nuñ ko moko xawraw gaay de ngeñ di wey te tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan biñ yanan yonanti moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangam mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu nekk yamuñu fi ñu dem ba exilé ko mom yonnante sallallahu alayhi wasallam kassaliko cheikh mohamed bamba mom bi ñewé ta yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen ni mourid dal xuma niñ ko waxé ci banal ab nama dal do nga la mëna jull nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xébé won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu bëddi leen niñ bëddé won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mourid ñew sa kër bëgg soxna nga réba kéku iko yow de xumu ko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tag leen ko nañ ko daan tégué wa kër yonnante sallallahu alayhi wasallam nga xani bobu koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolou sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhaji kelador jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kélé dor jañ jibril fall samba nger ñoo ñu fexé ba honorer leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñoom ñoo fa nekkon di tudd Seigne Touba luñu nak dañ nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñoom kélé dor ñoom jibril fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kërëm ñoo fa bokk yendu mu may rencontre yu bare bare bare bare bare bare Alhaji Samb Guèye moom. Kon murid yi duñu amee jàmm yëggut, barki Dembo Ndiaye dong la fu ni fitna lañ fa, lu tax dañoo ànd ak Cheikh Amadou Bamba. Loolu nag nekkul loo xam ni lu tumuranke la, nekkul lu tumuranke. Lu ko waral mooy Serigne Touba gannaaw moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faw ñi ko topp doon ñi doonoon yonent, ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom it noonu la meloon. Ñim àndaloon dañ leen a beddi woon di leen fitnaal, duñ leen yan buñ bëggee yanu, naka noonu duñ leen may soxna, àmbar goo leen ila axiri ila axirihi, nga xam ne kon daal dërëm bi génnul gaal gi, comme lu ko wolof di waxe dërëm bi génnul gaal gi. Kon bi nga xamee ne yanu na natt boobu, natt boobu tey moo ñu jural màggal gi nga xam ne moom la Sëñ Moussa Kadi ñu naan keroog la Bamba téeñu fa yanam ba wettali koo yàlla ba dem maa yomba. Touba Liman Balaxa moo di yan ba yan ba ñu yanoon xutbu yi ak abdaal yi te ëtt nuñ ko moo ko fabraw gaa yi, xutbu yi la wax di ak abdaal yi. Xutbu mooy kan? Mooy ki nga xam ni mooy kilifak ñooñ waa jamonoom, kooku mooy xutbu. Mu bari ci ñoom ñoo xam ne bi leen yàlla wane yan bi ëtt nuñu ko. Al abdaal mooy kan? Al abdaal mooy nit koo xam ni siditu jëwam saa boo ko yëkkatee te baalu la ko safara ngay dekkee ji, kooku mooy abdaal. Abdaal mooy koo xam ne siditu jëwam saa boo ko yëkkatee te baalu la safara ngay dekkee yowmal xiyaam, safara ngay dekkee yowmal xiyaam. Defe naa nettali woon naa leen fii benn naar boo xam ni dafa ñëwoon ci kër Sëñ Touba gi radiallahu anhu ci Njaareem, nee ñu bi muy ñëw mi ngi dugg ak ay dàllam, talibe yi ñoom wor ma ji ñu jox Sëñ Touba jàpp nañ ni kenn wërta soli dàll ci keesu Sëñ Touba radiallahu anhu, nee ñu am talibe boo xam ne rek jóg dal di dal ci kaw naar bi fitnaal ko, ñu ko lu tax ngay soli dàll ci keesu Sëñ Touba gi, nee ñu ba sax naar ba xaw naa yëkkati kàddoom ba Sëñ Touba ni tëll yam ci. Waaw lii lu mu doon, nee ñu talibe yépp ni xeram kenn ñi mu ta wax ba yàgg ñu ne ko ah mbàkke ay la yéen day Sëñ Touba ne ah waxu leen ma lu mu doon de, waaye kii day ku ma kan la ak ku yëkkati siditu jëwam waaye safara nga koy xaar, safara lay dekkee ji. Nee ñu talibe bi ko dóoroon jóg ne ay la yéen mbàkke man mii maa ko dóor dàll yi mu soloon ci sa kees gi, mu ne ko demal jéggalu ko ba mu jéggal la lu loolu munuma laa ram yow ma xëy am safara nga jëm. Nee ñu talibe boobu daal di ñëw ci naar bi sukk ci kanamam di ko balu àq. Naar bi ni Sëñ Touba ci arab kii lu muy def nii, mu ne ko daf lay balu fitnaal gi mu la doon fitnaal. Mu ne ko ah, nee ko bal naa ko, nee ko man rus naa ku bokk ci xeetu yent yàlla Mouhamad ëlla yow ma xëy am di dem safara te sama jëm tax, nee ko loolu man rus naa ko. Sëñ Touba ne gis ngeen ko noonu kii mi ngi bokk ñuñ abdaal, ñuñ abdaal boo yëkkatee seen siri tujja te baaluñu la ko yowmal xiyaam safara ngay dekkee waliyasu billah nawasu billahi mina safara nawasu billahi mina safara. Mu ni nag moom Cheikh Amadou Bamba bi mu yanoo yan bi noonu yi mu dajeeloon benn ambition lañ am mooy tumurankeel ko fitnaal ko. Mu ni man yulqini fil bahri rawma xurbati fa saadani min al ilahi xurbati. Damaa dajeeg samay noon benn ambition lañ am, ambition bi mooy dañ maa bëggoon tumurankeel ngir ma dellu gannaaw, kiisal ma naqaral ma ngir ma dellu gannaaw. Mu ni ndekete ñoom seen tumuranke googu ñu ma doon tumurankeel man ci laay dollikoo di gën a jege yàlla, di gën a bëgg yàlla ba am ngërëmal sama borom tabaraka wa taala, ba tey jii muy woote bisub cant ngir gërëm bu ko yàlla gërëm ba mu lott ci sant yàlla. Mu ni kon nañ ko ko santle boromam tabaraka wa taala. Cheikh Amadou Bamba bokk ci ulul asmi wala bokk ahlu sabr, ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min rusul. Dëgg la ulul asmi min rusul juróom lañu, juróom lañu, waaye da ci am koo xam ne bi mu ñëwee dañuy buxuur dugg ci biir kenn ki, kon génnul juróom ñi. Koo koy kan? Mooy Sëñ Touba. Cheikh Bamba nee na la yàlla waxoon Mouhamad keroog bi ma dajeeg samay noon loolu la ma yàlla wax. Mu ni keroog bi nga xamante ni Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam daje naag ay noonam, sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min rusul, baye bokkat nga takk sa ndigg, baye bokkat nga muñ, ni ko sa natt nga yonent yi nga xam ne yéen a bokk classe defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yont yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala mu ni ko nak baye bo nga muñ ba melni ñom de baye bo nga def ni ñom señ touba ne na kera bi nga xamé ni dajana ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh ahmadu kabir mbay diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayo ahmadu bamba ya meuna muñ yow señ touba ya meuna muñ man de sin na la ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njabaxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi tax na nga kawé doom adama yep yow señ touba meuna muñ mana muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko hisab duko pécé xam nga yowul xiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri hisab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor muñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu mako fay duma ko nat koor bu mako fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natu muñ tis muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñay tax nit man ko motax bu la yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay ne ko wa sabruka faq sabra nas atasamut bihi ila ahli almaqam gisna la ngay muñ di muñ ba yegg ci njabaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax mana muñ rek ila ahli almaqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet bu nek jiem ko tek tis bu nek ak bala bu nek mom ayoba ali salatu wassalam fum ko jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir beug rek ayoba deltu gannaaw ci meuna muñ ndax ayoba da bokkon ci jam ñi meuna muñ mana sante yalla ba yalla diko tag nan nihmal abdu innahu awabun leg iblis def buy naw ci jawuji fum tourner rek gis beutam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabul jere jef sama jambi katcha ngala ma sama jambi sante nako geureum nako mom de muñ kat la sante katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñu gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayow bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ mu ni ko ayow bu numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tiranga bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu meuna def sante yalla waxuma dara way li ng ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bok ci mbegum doom adama en borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam meuna muñam nga ak meuna sante yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uni ko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la fexé mayna la katan di man nga setiko iblis daldi djel katnu yalla sopliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el filiskat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli fruwe lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi sopliku jëmmi doom adama mom iblis wa xu dajé ayo ba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuy ko ñu ko eh jaaw yalla yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayo ba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ñu totu totoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waw ya abdu sufi sama jam bo bon bi wa no gese sama jam ba nak ayyub alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jamm jimu am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la katan nga setulat ko neñu iblis dal di ñew sopliku ngelaw dal di ñew fekk ayyub alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korom yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newi dal di sol deut fenn fu nek din char chari ba mujj wa dekk bi muñu tuño xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppliku jëm dajé ayyuba ñew sétsi ko ayyuba ayyuba lila dal da mu ni ko waw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dëkkam ji bu gisé ben sax wu rot ci suuf dakoy forte ci kawam diko lekkal xamul ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digale ali salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu ked fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent buñ wax yahya yahya domi yont yalla sakri yalla momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def Zakaria mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk bu ko ray mom Zakaria muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw dom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nonamay dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonnante ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonante dañuy jàngalé yoon wi nga xamni ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyub alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamé ni daw na li dajé ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenente yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla may na ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko dé duñ la gis mu ne ko wax nga dëgg di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yenente yalla Zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñëkkelante dal di téyé lafu mbubam mi bi mu téyé lafu mbum mi garab ga dal di jël bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yent yalla Zakaria bi mu ñëwé ñu ñu leen ku ngeen di dopp ñu ne ah xana Zakaria bu ñu mi ngi ni fi la dugg ñu ne ah dal di dem jëli am xiss moy lolu nga xamni mom la mini sey di yor dal di ñëw yett garab gi diko xissé diko xissé ba ak ci jëmmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diirub li nga xamni ñi ngi xar yaram wi Zakaria mi ngi koy muñ waye biñu accé ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko uuf dong boko waxé ma far sa tour ci diwanu yonenti nga xamni non la muñé bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolou yonent yi dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolou lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonent ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala kazalika cheikh mun bamba buñu sété nit yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmadu anbal gis nga limu dacc nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yalla lan aña ka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alquran rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam lañ mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamihi la yuhmadu inda al-ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmati defar awmati yaq domam gi tedd ji maggo je cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmati defar awmati yaq mun ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamihi la yuhmadu inda al-ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmati soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew présenter ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma présenter jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina joju nga xamni nak mom la yalla soxla ko ko présenter ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc natou ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromum rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doola ji waye nak yene gi nga yene bok ak seigne touba tis wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga ning koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mu fekke won jamonay seigne touba mag mom la ba geejgi su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba sepp li leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana dong ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalla sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xarabé rek nga xol ko fa gis muy lap lapité déwo gut ba sedd nga jékkeli ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn mas'ud di dugg ci xarabé di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nek abo jahlin la nek abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantu bi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci kanam mu yefer yi ten ñimewula dem ibnu mas'ud moni man ñemenako jox ma ñu nek acce demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi muy tiarciar yi mu ñew ak daratam bi tiarciar yi yonent bi di retaan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ci kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mune waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abu jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bim duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abu jahlin moy lox loxi muni la ki ngay xana do abu jahlin dan li du murmurake la dali waxu ni ñong ko ci kaw dëndub abu jahlin bi ñu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la melone nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag mu ñu ko lay yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ñu ko lolay ray lu mu ñu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ibnu mas'ud dañu rocce paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunu ko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunu ko mu daldi wut ak boom bennu nop bi nop abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fek fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa firawna nam sonale won musa muni non lama ki sonale won kon samun firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom jotta dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madina fu munawara ci digalul yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mo le ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magalu seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xamni ñu koy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yéegalé ko ci daraaje seigne touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bam nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy floté te dootu daanu ba ila yawmil khiyam mbaram neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo gesso gis ko bo lan bi daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard ndariñ li nek ci seigne touba day sax du nu fi jog bu nu setlo nit yalla yi bari bi nu fi bayiko la len yalla mayon ci maqama daraja bi nu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu meuna sotiko gisunu jëm duñu meuna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di floté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setuti nak mom sun borom yalla du maye nangu muko waye nak ndab lu setuti nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la won ci sa bay sun borom du ko nangu muko ba nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni sen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé yenen domi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñul lim ñak rek waye dara niwu fa seigne touba nak ni mom lolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndam lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni lolu buñu ko sété bokk na ci liko yobbon gannar moy suñu borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu leer la al ardul anwar suufu leer la suufu barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwuñ fa dom juko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ Touba gannar muniko nak leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisee ndablu ser rek dal na ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge dege arabi nan al waladu sirru abih moy dom moy don mbotum bayam ñu ni na fekk ndam la sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndab lu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak yep ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simmi ku ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek mata alquran ni wa amama yanfa'una fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haqq nim ko waxe mom ci bopam mom señ Touba bam ne dawlatul batil sa'a way wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité xamu nak lu tege ci ay tapalé ak propagande ak triché néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triché mom bi dem fen yag yag mabax rek jahal haqq wa sahaq al batil inna al batila kana sawqa rek moti mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temprel guide de temprel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la na ci biir comme penko ak sow motax fuñu mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temprel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñuy mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa'a dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu guddu lumu yag yag lumu sori sori lumu siw siw li wax ñay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincere ci manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatu lillezina kafaru sufla ñun yalla epp ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci suuf rek nga jëm da ngay primé sufla ko mëna doon da ngay primé rek ci suuf nga jëm wa ja'ala kalimatu lillezina kafaru sufla waye na wa kalimatullahi hiya al-hulya ñi sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al-adab ñaar la al-adabu sahir ak al-adabu al-batin al-adabu al-batin sa dig ak sa borom la al-adabu sahir nak sa dig ak say morom la légui nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena loolu duma ko foyé wa kalimatullahi hiya al-hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñji ba luma def non la may aji teddji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ngeel benam ca makka sewruuj ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay keur sewruuj wa makka jema dag dag bum gi meunu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak bum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti bum ga mag digi reuy ba kenn atanatu ko mu delu ci waat fañ ci exilé won ñu deg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqal batil innal batila kana sawqa nu sul isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gise won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu bum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolou moy li dalon seigne touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yëkëti darajaam ak maqamam sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatullahi tabdila ma nga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mëna soppi lu sol ni dédé wé moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma na ray yëkëti sama jaam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma net li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge france bo xamni dafa jang tarikhu cheikh ahmadou bamba ndax mom mamam da bokkon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom Touba bobu neñu Touba ba ñew Sénégal ni day laaj ci fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamé ni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad neko pour bi muy dégg ni fa lañ dugalon bayam sama mama ko tabax la ilaha illa pour biñu wax nan fa lañ dugalon bayam neko sama mama ko tabax cheikh abdullah mom daldi tekkaliko ak sabom lay jar nako cheikh abdullah daldi tekkaliko ak sabom fi sa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ñamu ne ko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi ni ko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi ñu tek Seigne Touba rek neñu bi waxe lolu babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma Seigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko gis bëgg ko man ci ay milliards ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdullah neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy deug de waaw or or lim dag ba ko gis man ci milliard dañ na lu muru dañul jiftal señ touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yépp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la ñariñal adina nekk ci la ñariñal al-akhirah nekk radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jele lor tek la man mi lako tegon dong mako meuna teggi xey dom adam munu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit kuko fi beug jele yi day sonu rek waye munu fexhe fexhe bum joge fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay fexhe munu ko fa jele fuma def loret ay fexhe munu ko fa jele wa in yamsakallahu bidurr fala kashfa la ila huwa wa yurid bi khayri fala radd li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni ad-durr wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan wa gi nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexe ñu mal ko yaqub jaram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waaji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexe ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin xena waxon nako ci benn president bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako ka xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mané du ak wilaya de walli senegal yi la xam dama xam walli wi senegal ñom la xam fa leen yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni leen fo xam ni ku leen ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako walli wi senegal la xam man xawma waji walli wi senegal la xam te walli wi senegal yoyu ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji walli wi senegal yoyu ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mané ñi kuñ gëreem teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka numa yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye légui passé nañ ko légui seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man ñetti lu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé walli wi senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti li du tal bopam day mujj rek ñew ni ay layewen day mujj rek ñew ni ay layewen du tal bopam ad-durr wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan lolu señ touba wax waaw señ mudu waxtaan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala ngaay neena ko am gan yok cere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakar ni damay jambat fekk dedet ay dali benn bop bu yama lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga wara rek la bari ila akhirihi ci benn loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox gën bal ma dal émission bi ni mako waxawon buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koor yi am ba nga xamni day gëja am waye du tay seigne moudou di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni seigne moudou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevéron pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi té bëgg participer Seigne Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko défé ñu and ko loolu moy seen émission bi nga xamni ngeen ko défal ngeen ko lan défal muy Minhajul Abidin ila al Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bu nek inshallah taala do adamay mi len sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orienter orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi assalam ak kumulul awliya yi nga xamni ño len fi wotu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañu bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste ak ñi am seen fikr manam seen idée dañ ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëm lo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo mañ nekkal ak seriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legi nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñepp yam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamone am ñu gëdd seen tir ñepp yamu ñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom tax ñepp yamu ñu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamu ñu yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 inshallah bu fekké ni Seigne Modou téléphone amna nga def ma signe bu fekké ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggéey bi inshallah taala té djéggul len rek ni mako waxé no ngi ci wéru safarul khair inshallah ma ngi doon wax sax ni xamna bu may waxati dama waral jël ben mawdu bu ñi tuddé Cheikh Ahmadou Bambaka mu jeddit waye danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuti ci tajjid bi nga xamni doon nako def té mu jeddi doon yi ko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko defé wuté na ak ñom nañ ko doon defé mom Cheikh Ahmadou Bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bim doon def nga xamni tourul deret té atteindre na oxystifum radiyallahu anhu lolou nak mo bari wala am dé yonent yi bari dañu tour deret doga doga atteindre waye cheikh ahmed bamba mom atteindre na oxystifum té tourul deret ko xamna tourul deret waye wéñ sax reuy ko wéñ wéñ sax reuy ko sun leader yi adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñuy doga

lol nak ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci jema roy moy yegg fa nga jëm te do lor ken yegg fa nga jëm te do lor ken ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal bokk auditeur yi yene ngi ci seen émission bi ñu tudde minhajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotay ci senegal defé may nañ len ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawat na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni serigne mohammed diall ñom serigne kossofal ñom melni serigne wali diouf ak soxnam xona jaynaba di ñoo xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sancé daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan ju ne ben kamil ba muy jurom ñetti fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bo lu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak toti toti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karangé ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku wa yal nako yalla def muy fekk seen jariñal njabot wa yal nako yalla def ngeen téela noppulu ci war may tirangay seen njabot yalla man nako yal nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonne ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation ndax maca newon di ñet ñet kéro bimu fi ñëwé tombek gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jazakum la khair jasa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonne di nuy jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal nga xamni daaraka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi bax momi ndeysan leg legi sax bu ko xex yoni dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu bax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayi wunu ken ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tutu da wax do nga ñeen ah bu len fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wu len xefu len maru len te yalwani wu len ñoma tax bu defé nga degg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nango rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu baax diko ndokkel momit ndeysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khairu jazaihi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أوليتي راديو خسيد أونلاين ديلو سينا نيو يون في سين إيميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sant yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission balé wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni mo koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay wax ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël jëme ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni julit amna ko ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin moo ko defal formation bam nekk la femme din bam nekk almar bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam ashakhsiyatul mar'atu fil islam sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan almar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu societe jigen moy genn walu societe jigen baxé rek societe bi bax wata ali salatu wassalam ni won gep gor gu yalla wursugale ñaari doomi jigen ñetti doomi jigen mu yar len jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu ni ko waaw bu de ñaar nak mu ne ko meme bu de ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana am kenen ku jëm ni ko waaw bu de kenn mu ne ko meme bu de kenn am kenen ku jëm ni ko waaw bu de kenn mu ne ko meme bu de kenn am kenen ku jëm ni ko waaw bu de kenn mu ne ko meme bu de kenn genn walu société société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñom arab ñi faral di lebu nan al umm madrasatul banin première école ci dom moy nday première école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula ko di nelaw warutula yandor warutula am afiya tanka réussir sa mission tanka réussir sa mission mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek ashakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
Serigne Touba ko formé bam nek la femme bi nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni melnani lutax serignum ba domam ja moko orienté ci Serigne Touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job al qur'an ay bari hadith yan sallallahu alayhi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-sakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon al qur'an orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alayhi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam mu ne ko waw mu ne ko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme din bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam mun moy première chose asabru deuxième père mun ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé señ muñ jeex dedet fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do fa ragal yalla muñ dedet fil sirri wal jahri ragalal yalla ci society bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fil sirri wal jahri nga dal di genn ci society bi nga ragal fa yalla bu fekke ni sa borom keur da la jox bop te regalo yalla bo muytul dang ko duggal ci biya bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe dedet non porte kel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasabi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé don boba kat ma ngi lay denk duñi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu dul njub na nga focus njub mom la ko Serigne Touba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga don sen nday nang nga don eubulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
na nga focus ci ak njub na nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanam yalla ki malakam moy doomi ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra na nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ alis banena almar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxoy seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi alal khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom saw lamin wal taqfidi sawtaki momul saw lamin jigen bu bëgg am personnalité day mom aw lamiñam day mom aw lamiñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nga ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momul saw lamiñ wal taqfidi sawtaki saw lamiñ ñu ko tiyé so mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soufé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mun lol nak def na la xale sa giiru dund gi yep sa giiru dund gi yep soko defé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko defé yalla dalay sante fu mu toll ak gëreem munu ko latam suri ma dumta ayataka munu ko latam suri ma dumta ayatan ila khayril lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité latan suri ma dumta ayatan ila khayril lasi tahliluhu khadin jala rikway te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deugenalu ko ci yow lepp lu yalla deugenalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola reey reey reey ak lu ganjaru ganjaru ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugenalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugenalu ko ci yow rek nang lepp lu ni li deugenul ci jigen ni julit rek bako fa waye boné waye mé wala ki ni xani c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugenul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba tëri jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pénc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njëriñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina andi ñëw violation boobu moog addina ñu andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wo la qadarullahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wo xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fitalit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xajj bi mucc ci fexel ba bo xajj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xajj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xajj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow mu ne kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus منك ولا تروني تاهة الله بلا تاهة سوجك تقي سلولا ما نجلي دينك يو سخنا بند جيوب بفكني بغنغانك جيين بو ام personality تكنا مو يالا كي ملايكام تكنا مو يالا كي ولي بمك يغالي مك بمك ألينا يغالي مك مك بنا جيما ام غير مال يالا تجارو كي سبونت بروم كر وخجري لسن تباق فيه ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rek way bu jema am ngeureman yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur señ touba ni ko bu jema sakku dara dara ci sa borom nit ñi dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu daldi commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la señ tu bax nako ko taqi sawjiki taqi la señ tu bax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom kër bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mom la bind mom la bind ko mom ko neena borom kër bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom kër bu ragal yalla waye borom kër bo xamni bané xam dong na la top borom kër bo xamni ni ndortam dong nga la top borom keur bo xamni mala yef dong nga la bëgga top dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gu mu fatani jigen gi li tax mu dagan la te ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen ñi dagan la lo tax hadith ba yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqulu fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni itaqul afi nisa ragal len yalla ci jigen ni muni ko muni ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy senuk tan yalla ngeen yobbu won mu don senuk tan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñ jang tur yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len way set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nupp bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xani saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimatillahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tuyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tuyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu jote ak soxnam ay way ndaw tiyaba juri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkar ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defon fu degalul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak tour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena liñ yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wahunna alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wahunna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fi ta'amihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fi ta'amihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fi ta'amihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara wodu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéeyen ba wer de mu yëkëti salaire bi yëpp ñu len li jay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bok nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye may na ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la kondaay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn dula ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah koku mom du sharia koku du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
من قدركم في دولهم تولوا في دولهم تولوا waji mom ak kaskara la manam kaskara la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogal yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari a waxit la dagane anam yi sari a wax est ce que nak respecté nañ anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaq ba nga xamni legi nit ñi bo day wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wo ñi fi tégg l'islam ne ci leneen ñoño tardé ni fi baye l'islam nek ci leneen ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ning ko mané bu fekké ni man nga ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dund bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lay xaar dé ba mel la ngay xat même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamnako yalla xamnako de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisula gis bo duggé bammel lo lekkon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yow bo fi joge dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma legui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jiki taqi rek waye borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu anna ji'ada niswati fi ta'atil aswaji dona miriyat munuko ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen ji am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen ji am personnalité ci bir islam munako nang xamni jihad ci jigen jihati jigen munako moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu mëna mu nek bu dé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen ji taxaw borom kërëm réussir mëna mu ni jihad ci jigen ngok wal ta'lami anna ji'ada niswati fi ta'ati al aswaji dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci sikuma ci saka dun miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam reissir waaw bo mané ah gor ñi day ko len taxaw yi buñu jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci set ñi nga xamni ño mana tax nga sajj seeni xef moy tax ngeen mana sajj seeni xef
seet leen ci ño xamni dana tax ngeen mëna sandi seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma taballakum minan nisaa seet leen ci jigeen ño xamni bu ngeen leen takke dana tax nga mëna sandi say xif ci ay moromam ya nga xamni leewuñu la ñooñu nak mëna doon kenn mëna doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigeen ji mu am day nako seuk mu meuna sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigeen jogi deuy ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigeen motax mu meuna sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigeen dong meuna tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masalana jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution waye xolal bu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew buré ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution moom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mëna manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo mëna dox digëm ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon mauritanie xam nga lo sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati kitaati al-aswaj duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma nga lay denk yow soxna pend djob muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci buntu borom keur muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf ñu waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy taw jiki taqi lolu bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni taw jiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de ko ñu borom kër bu top bané xam borom kër bu ragal yalla lañ wax dé saw jikki taqi loolu taxon nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñent soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom moy amna lutax bu ko denc ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu ta wéxu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nupp te yeen dong yeen ma mëna trouver solution yeen dong ma gis ci soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga noy defal
ak may wacc ma japp idda ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yew waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé señ bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ño xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci benn señ señ lolu amna mom amna ño xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa munima ñaar akoy def ñaar boromu señ señ ak boromu chaay chaay wa kérok lolu la ma ton mo nek waaw goor gu tak lu upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko muni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu don atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neenako maynalako lolou keken amu ci waye nak di tax loi bi mom mom yegul ni yalla maynako loi bi mom xamut lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say say say bi top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom chaay chaay ñi ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñen waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko ma ta balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yanqifu ala tabi la fawaida ñu ñu tilé ko nu len neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yoni sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele pour dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampa la nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badje na ma nga ca ci aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñi ci dess wa lolu yaron sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma tabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 bu leen deglu sanku bu leen deglu sanku yalla yoni yonentini wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam moñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonentini moñu firi alquran yonentini moñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñen amna droit ba ñen léla gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te sañu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka loolu day piyaba ju reey la piyaba ju reey ci nekk waye nak ñi ko nangu bari wul nak ñi ko nangu bari wul di motax lu baax bi ñepp koy nangu di
diga nangu bari wul de rawatina ab sénégalais yi nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom kër te jur nañ ba saat lu kenn mus ko xam ci ñom kenn mus ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekke da nga takal sa borom kër soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takk ko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenter bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal touti rek sétanal touti rek wala ndjay néna sétana dakk ci ndaje sétana dakk ci ndaje bu fekké ni ndaw sa da ko giri giri bu fekké ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum né muñal touti rek giri giri mom du passé 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yaq fekké da ko giri giri muñal touti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yaq bu fekké ni nak defa ba ci yow la nekkone moy yow ci sa bop nak ya fessul won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la ndax ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp lila sari asant te ka ca def nga diko def waye nak ah ni l'islam bañ moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waya sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga ñu ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ñi ko way yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ne ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha doomi Abou Bakar pourtant re boba ay wujje ma nga fa waye wujje ni kenn miru ko ñom ñepp xam nañu yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben boko gisee ni ndama yegul ñol la ngeen bal mu ndama yegul ñol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la lama yegul ndol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaron sallallahu alaihi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du banni xare rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadis la waye defena ñetti junni hadis yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ni gis nga bu yewoo lum deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lum deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben
radi Allahu ta'ala anha min deg mokal ko Seigne Touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radi anha rabbaha bi ni'ma waxtu wax meeni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ma rahmuni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ni cham bu ne waw gor mu ni waw gor kon waw gor yi yalla ni ngi ko tek ci waw gor yi borom keur waye cham yalla mi ngi ko tek ci cham borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi mu len ko fatte de yeen gor ñi sawjiki taqi gor gu ragal yalla fexé len ragal yalla gor gu ragal yalla lañ wax gor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko waxon niko ghul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika askanahum inna la khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ni ne len bu fekke ni gem nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxone yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ne ya tax yalla bindu ko ñi waxal ma gor ñi len buñ bëgge mucc na min yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim min yamal seen bëgg yaqdu min absarihim min gattal seen bëgg yaqdu min absarihim min yar seen banex yaqdu min absarihim min gattal seen gis ndax askalahum lolo gën ci ñom mune leneen lu ngeen fi def nak yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako lol mu nga suratul nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission wu sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamalalim seeni beug yaqdutna min absarihinna yamalalim seeni beug waaw bu fekke ni yamale wo sa bëgg da ngay sol saw dal teeti sa xaritu manam sa xarit benn bakkan bu borom kërëm doolem tollowut ak sa dooley borom kër nga dem seeti ko mu ubbi la neegam mu won la armwal yi gëna rafet yere ye gëna rafet takkay ye gëna rafet bo dul kuy sajj say xef bo dul ku yamale sa bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funk sa morom yi am nañ li sa morom yi la sa ba leneen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen ci mëna am seenu gis sajji len seeni xif bo duggé ci sa neegu morom mëna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom keur amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wodd bu mu deugër bëgg ci loolé sa borom keur mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumbasi ko ko wurta tassal ngir war ko am wala ngir bokk ko am way yahfasna furujuhunna tass kumba nang ko tak bam deugar bëgg li sa moromum jeeg mi am te sa borom keur amul doole wutal lako
manam mune bum la taxat tasal sa sirbi koko wurta tasal bum la taxat tasal sa sirbi koko wurta tasal wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna satar bi manam mune bu ko wan kenn ku du sa borom keur

tarbe diko won ño xamni waruñu ko gis mom borom loxo bu jitu gannaawum bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahar minha kana li nga xamni ken mënu ko neub tarbu ken mënta neub wa tarbu ken mënta neub rek ñu xana lool dal lool nga xamni ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tarbi ken mënta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko woné ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar de fer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt ba bëtt goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf bu bëtt goor ñi la xolam ñepp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul lamant ñak rek la wax ni mënu ko neub tarab xar kanam ken mënu ko neub taru xar kanam ken mënu ko neub waye leneen lul taru xar kanam manes nako neub même bu dé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngo jima don wax ak ngo bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ta kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna sa tarbi lum rafet na ni bu ko jombalé sa borom kër sa tarbi lum rafet bu ko jombalé sa borom kër way jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom kër yi ah boné ben bala nga ni ñaar ngen ni dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satarbi bu ko jombalé sa borom kër satarbi bu ko jombalé sa borom kër dum nga leen nga gis ci am gebbe nday mo xani dam borom kër bu ñaawa ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé de bu tax nga jombalé ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snay deg ci sin musafa si o cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu ni netali lu kharamu lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañ jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañ jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet mu niko waaw mu niko lolu jural na la fo toll ya ngi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na mu niko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na mu niko way and ak lolu lepp ma ngi koy muñ mu na mu ni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañu yow waji sant ak muñ ya sant ak muñ waye leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa sogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu boole ko ñun kuk re may njaay ah limay wax ñu nekk bitim réew italy xam na jombul xam nañ koy mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu re la te ñaaw de bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn

0: ابن جوزي نينا ci riwaay mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibnu talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibnu abbas ibnu talhata neena ibnu abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibnu abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wo lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibnu jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mun ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhir ba kero mi taxagne gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala bima xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanté munu loko wa ila amulo fahmu bi lor rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem mi ni ko lan moy sa dalil ci lolu mu ni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay ñun yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adama ci dineem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye as siyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen né ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen né na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen bigalé aljana ni leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ né da lañ ko tek ci njub ak yermande ni leen aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna la ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andak ragal yalla ta rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da lañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal bi ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib a dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolo la diglé man lolo la diglé ñun ana ñuy politiquer fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salaf salih ñun daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki lila suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jikon lolo am politique dem amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dem amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo nañ delu ci alquran misal nako politique senegal legui wa khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper ne nañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalati yahud laysati nasara ala shay wa khalati nasara laysati yahud ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay man huwa ala shay nin bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nin bal histoire dafa am ay militants yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñ wax yont yalla muhammad dal di def ben delegation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulisé militant yu yent yalla muhammad yi
1: pour diabolisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len diabolisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñoo ngi bayiko réew mu ñu wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wolin ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu a ndax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom nadiasi mi nga xali moy president bi moy leader bi mo poser len question ne len mang len di poser ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence du ñu sagalo du ñu xaslo xam nga lu mi sant أمرنا بالصدق العديس وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوارح ونحانا عن الفوائس وخول السور وخسف المحسنة الله أكبر خول المبي لدير واي خول المبي لدير رك خول المبي برسنا وبرتي رك جعفر نينا niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mu ne suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téré lepp lu ñaaw néna buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo
0: way yeen leader yi tay ñi na royont yalla muhammad mi
1: ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacce jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacce jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal qawlu sur wax ju bon bokki xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu que nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fa'is daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique Sénégal ñew na dag corno bi doxon seen digënté ñuy yobonté police di yéga ka wacci di xéx ak xulu luko indi politique Sénégal luko waral moy li ma wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li de mo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na may kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tej ko mune xam nga lu fi jele saga muna muni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mun ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambu lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla mi sa leader buñ saga leaderu jambu alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko parce du ko fajj de xam nga lu koy fajj yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy fajj way wallahi kasso du ko fajj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko man seigne touba sa leader bo gisé ñi ñu tuddé al wahhabiste duma len may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonent yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamna ko wala kasabu lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdawal bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngeen baye bob mala saga fanani bar sax waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurtete da na ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallahu nasara wa abdou diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ñoosante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur doom bayyi bayyi bayyi bayyi doom bakkañ bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci réen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kurel bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firq bu la neex nga tudde ko firq ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté sen your yi def ci mana saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngeum yalla ben kurel la bu nek ci adina bi cordon bi dox digenté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga leader jambour ni sa leader kenn duko saga adeedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentube la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xam nako dem kasso duko safara de
1: bu jekkone bi nga xamé ni mourid yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba doko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ñi ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni sen leaderu temporel motax manam defender sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont te ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg
1: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas loli bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamne ay leader spirituel lañu militant yi nga xamne ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi day défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko xana sauf man
0: man de sama leader spirituel cheikh abou mbacke kërëm ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmat ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé de maniko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire te kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé mu Moustapha Mbaye sa mu na mu du fi amé wa du fi amé
1: lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko batay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mu la saway yes mi la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mune ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samaro nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dang ma bëgg donu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko don ci yonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lum fad jox la lo fad mu baye la lulay bëgg fad mu fad ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi dima deg
0: radiyallahu ta'ala
1: man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso
0: du ko yek
1: du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leader jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bagn ko saga sa leader limay wax ni ma suratu anam dem len ngeen xol ko ku bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa minitan yi buñ saga leaderu jambour
0: way say minitan di saga leaderu jambour yi ngani minitan yi leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja jula ko mëna may amul
1: bo len don tej kasso téméré jooni atit du téd nañ fay yalla bindé nonu nit lolou yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu
0: ah lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man wax deug yalla bu ma seigne touba ni mom kuma saga bu fayu wax deug mom lolou ndigal mom duma ko jëfé mom lune ndigal lune kay la meuna jëfé bam dess seigne touba ni mom buñ ma saga bul ma fayul lolou mom duma ko jëfé lolou ndigal mom duma ko jëfé mom
1: ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ meuna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
0: bo bis yalla buma ko fekké
1: mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leen jinjji lahum khulubun la yafquna biha walahum ahyunun la yabsuruna biha walahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam
0: ci tet tet ak nu rok sun jamono fa ngeen balma

xol bi ñor xol bi ñor ne mu ni danaka yej bu amul turu le kenn mënu ci def dara dara dara dara dara seen bëd yi nangu ñoo gis deug seen nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna mu ni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xane dañu tuddé seen morom ay xar benen groupe bi ci def tuddé seen morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé live yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xarala tane minita bo xamni sa bu talé live am rek yaq der su gor ko taxatal ab live am neena koku am xarala tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yesi xar yena yesi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyul ladina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ey yen ci tugori ey yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante guddo fa bu len ci wax luy tax ab ab seyatas ya yele sina amon no la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatana jo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax doma nonu baye alquran la alquran la ya ayyul lisina amanu isatana jaytum fala tatana jo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mu ne wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga taal sa life dal ni waw man sax sama leader neena ma nangam buma ci wax sama leader neena ma bul saga nangam waye nak man dana saga wa mahsiyati rasul ngo moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu taal life di saga leaderu jambour ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambo ñeen balma de tay luma xawa so tuti baat bi am sansman ñeen balma ñeen waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wa taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allasi ilayhi tuhsarun muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngien ragal yalla ci influence bi ngien di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha wala ko djigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla

la quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak jigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga senegal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci tiktok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenir senegal ëlëk kon dem masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar tiktok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do nga mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci tiktok bi di yak ay gor rawati na walli yu yalla yi toll ni cheikh muntaha ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko défar jël tiktok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar tiktok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yo ko dul dabé jooni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé ñampé go sangu mëno ko défar ko ni yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeek ñen ball nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dédé yak ci asgor rek yak ci sgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom mu créé xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ñen dé ci kanam muni kon nak amna ci minitaay ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minitaay yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax dé amna minitaay yo xamni ñoki xarayam ba yag muna ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci te du daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jëme nanguna yoonam nekkul ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi démé ba tolo fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñ ni la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xar yi ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul Seigne Touba neena fala tu hadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa Allah ma ngi len di deng yeen samay minita man Seigne Touba ma ngi len di deng Seigne Touba wax de yeen samay minita man Seigne Touba ma ngi len di deng fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illa Allah way bu len ko def non way bu len ko def non legui mo la ko defire ci sun jamono bi dama la nan Seigne Touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa Seigne Touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégé té gëna gat pir mi gëna jégé té gëna gal Seigne Touba néne ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni
silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bokk ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bokk yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañoo tak ci poli poli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jami' al-awliya sayyid alhadj malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami' al-awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digelé gis nga moy la ma doon wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digelé sayyid alhadj malik lolé wax dé neena respecter kilifa yeb fa asimu jami' al-awliya jami' al-awliya fasimu jamil awliya wal manam nit yalla yep leader yep ci prix mi gëna jëgë leader yep na nga leen respecté na nga leen warmal na nga leen respecté na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique du Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ne wa waye samba baxut de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waye sénégalais li ci ëpp luma yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayef bop la ñu ne ko wallahi ndeysaan wolof ku wayef bop la waxin la waxin la waxin la du caagu nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wayax mu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecte sa leader te do respecte leader yu jambul ah lolu musta'il la de lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa sami'tum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lum ci wax xol len constitution bi lan la ci wax neena bu fekenteni la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmed tidiane japp len mune na waye bu fekenteni seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax neena tek len ko fele si cheikh ahmed tidiane moko wax de neena
lepp lu ngeen deg yeen sama minita man ci Ahmed Tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu len ko exécuter Cheikh Ahmed Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penko ak show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolu kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolu kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fala sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fala sañ sañu ma samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ni dispersé sénégalais yi da wara dak ak num meuna daké nak dom ju ag ci meuna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju meuna dog ak bayam ak culture Sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecté bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنل وات سنغالي غير جوبل وات سنغالي غا خام كو غا بان كو خام سنغالي نونو نان باكو جيكو سو مورام رايكو nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ngeen ci alquran واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لين يالا بوله جابلين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو بندل لين كو ديفلوب لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di khaswa ahlu system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kawé fofu khalisu system lañ ko ngënté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu system ci lañ la ngënté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu system ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien pourquoi pas ngay khas system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la
xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li tolni dédéwé Seigne Touba mom mësta gëm système bi mom légui nak ñaka gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduci dundulewuti ci système bob num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bob nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul du ma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj lañ la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof mo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré deug rir ni rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay proof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yonu makka muy yonu tol baxam
mané jëlal makka def ko mu yoonu tol ba xam ba noppi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol ba xam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonte yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu munawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fu munawara te nek ci ndigal yoonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nekk ci sa biir biro tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat de xolal sa biro bobu rek kilim yoyu rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gënne ko kep ni ngay mel té ci ay kilim nga nek dé légui xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bamé lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bamél nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santané bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiku togn sax mo gën manam bayiku def sax mo gën japp ku defu té liñ jang ci sharia dama ni bayiku def ndax worliku bayiku def sax mo gën japp ku defu liberté té ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banéxu ben way yow do satisfaire sa banéxu bamél bi sa bamél bi mo gëna yeyo nga satisfaire banéxam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bamél bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind té mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ko yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonentou neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq dabu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi sa mom dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bo andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacc nak mom lim wax jarna finir 24 heures wa ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben gouverneur ngi ni représenter président de la république
ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba may baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël president bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci région djourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci région djourbel ni waw am nga djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu dey ma domam dañ don rawante ma raw domam mu djel ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat depam ñu sijema bayima mangi ni nak mune ha mune waw président niko na soxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko waaw ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxon ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy simi sembu gouverneur dal di wagu simi mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ayta nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ba montal bi mune ate dom ji simiku dom ji daldi simiku waji daldi jil yar bi dor ko yar yu tolni yar bi nga xamni mom la ko dom ji doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal Omar niko deet continue dor da dor juroom yar rek daldi bayyi Omar niko deet continue dor muniko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna famani ni bu ko suspicion don doxé ni bu ko suspicion don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye suspicion kumba am nday ak kumba amul nday suspicion kumba am nday mani
demal makka témir milliards yoon demal madina fuma na wara jooni yoon mané bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yoon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda néna man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci mago sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook ñub dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook ñub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ñu yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax naan buma amé ay 30,000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ñu ko wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bas ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe lima xam ci seigne touba yalla seedena farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala muy cheikh amadou tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne buma wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax way seigne touba la faral nak lolou mang koy sédelo adina bepp ni seigne touba la faral way parlo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni le mu jeex kon seigne modou ngeen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bako abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne daara yi ma ngi len di ñaan ngeen benno boole seen bop te taxaw alcorane do nga tax yalla xamnay de buma len manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak bolé ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñogi gëreum bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ djey non lañu ndokkelé soxna awa ndjay fofu ci amérique señ modou bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek man leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñu ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji di ko wax jissakum ci gamu gi di ko wax jissakum la khairu jissaihi ñepp rek ñu leen di sant di leen gëreem ni makoy faral di waxe diaspora bi mom
cant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax dir gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci gett gi te ñun man nañ ko ndax do ñu sama ne yépp yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gett ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen makoy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne diñ wax jere ngeen def rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

borom alal ju génne asakaam waran ko yut al khalifa ndax boba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar mu na comme gis na la day occasion la am yutaleel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ji ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jënde ko marchandise dal di ñew madinatul munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jinde gelem yi ngay gis waye dama ko beug jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum yep yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ko lo kay nangul do réussir yalla xamnako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo beugé réussir ko jubanteti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolu tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci wajjo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douagne nangu sukaram mu ñew ci cheikh abdul ahad ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukaru forot mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena sukaru forot la ba nangu nako si ablan ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdallah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdallah ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bu cheikh abdallah delu ci waton mna wa jo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi
yow bu fekkonte ni

gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk tuba la tuddé keuru aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teko nelaw ngi gimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ite yi ñi nga xamni dañu am ite am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam wares nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasayu wat ngir ñu laxasayu wat lolo tax borom xoka neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fateliku gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ñariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mu ni huqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khaabu bil halawati mu ne gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mu ne gatch nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fateliku juroom yaari asamaane yak juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fateliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu saytane bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu saytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali ko cheikh abdul ahad mbake
radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay xissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turam yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal xiyam do dem safara turam wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal xiyam do dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yi amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jeexital ci turum wi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu
luxatul arabiya xam xam luxatul arabiya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàng ci ko ñuy wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum biñu wax tindodi yobbu fa njabotou serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu serigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal je ñenen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg bak nayet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Abibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli nimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li njegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbake tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba
ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa may sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalula dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdullah Had radiyallahu ta'ala anhu njugom gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njugom dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdullah Had da indale njugom gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom da ko juddu walé samay nop da ko juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhu amsaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massan ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama reflection doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jamaa dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba moni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare tekki ko ci buumu kersa ken nangutula am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax
omar dalena gëna jub waye wallahi bu len omar gënul wona jub omar man leena jubanti dalena gëna jub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuté genn majlis mu nawara taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daana wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ñoo xamné dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamoni sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ko waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñëw fekk gi miñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayang ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom keur gi nekké da nga man bala wa keur ge yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jele de cheikh abdullah ko fi jele de radiyallahu ta'ala yal nañ ko yalla fayal muni mom yonantu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram
njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wami wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko aristire ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken juk na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok Cheikhou Tarbiya
ñaarelu sarti ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say khutarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu warma dafa war waye way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya walli wu yalla xaritub sun borom neena koku mum roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la walliw yalla yi ñenti xaj dong la lu walliw bari wessul ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walliw yalla yi abdurrahman xena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk señ touba gi am ben way ñi woy seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo maniko dedet dama wax fima mine parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fima mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fima mine manam dama waxon ni ñenti walli yoyep gis nako ci bir njabotuk señ touba gi xam nga fofu la mine
waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñent wali yima lim yeb gis nako ci biir njabotu Seigne Touba Abdourahmane mi ngi fi Abdourahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñent njabotu Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdourahmane mom la misale won Seigne Mohamedul Fadal Cheikh Mohamedul Fadal arif billahi ba Abdourahmane moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bu la xet le bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tuub ak mak wolof njaay neena doto ko def doyna tuub ak mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñëwé ni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa bayé dem ñum ñuko jappon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wëpp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy Abdourahmane Abdourahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom mandut ak yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdourahmane Abdourahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjë na deg ci yent yalla Musa ak Maryama ndeyam am dom te amo jëkkeer am dom te amo borom kër ca Maryama la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misal won ko ni moy Cheikh Abdul Hadd mom sustice rek la xam sustice ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustice rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek
koku moy cheikh abdullah hal mi ñi waxtane tay radi